akere ti kua singa na yeke hon lakue gi na biko tâ ndongo so topeko ti bekombe tere na yeke nouveau tanon gi so yeke wara tonso ala kusu ayeke na kode ndara na lege ti monzoko na todombaka na mbongo amasika ti koli na ti welio si ala yeke na mbeni ndara so na lege ti monzoko ala yeke ga tonso andö dafa andeki luka lakue gi na biko tâ na ndongo so ti peko ti bekombe titi e peko ti ambeni amonzoko so si ala ve na sorni mbi ayeke use kapani tongaso lakue e yeke sara kozo kapani yeke leke ambe agere ti ambeni angombi osi e yeke mû na atonso andö dafa andeki luka na ti kua singa hugue florentin na kuese ayeke sara si ala yeke ba ye ti nembe so andö gba na tere ala so si ayeke ma dafa andeki luka apeut ti gue na ndö gba na tere ti facebook so si ayeke radio ndeki luka fondation hirondelle tongaso ala yeke ba ye so ti nembe so si ala yeke ma tonso sostin michael obzonit ayeke adö ti agba koka ti mbi ayeke martine ode kua singa ti ala yeke gi fafade so kua singa so ala ndo ye ni mingi na todombaka na mbongo be ti ayeke na ngia laso mingi parce que laso na ti kozo kapani so e leke gere ti ambeni angombi so mingi ni ayeke ti kodro ti ge kozo tene agene ti so aga so wala aga ti abia ti nyen si ala yeke wara ande pasa tonso tene ala fa andeni tonso na ndö dafa andeki luka na ti kua singa me kozo ni tongaso kozo kapani yeke mû laso ge amonzoko ti kodro ti ge laso yeke na ti ndembe so kozo monzoko ni ayeke ti mbeni masika so si ayeke na bage ti malimaka tongami te malimaka so alakue acomprendre na bage ti gbavaka oko ti gongo na ni kâ tongaso voilà ayeke mbeni masika kâ loke mbeni wapikango monzoko iri ti lo ti pikango monzoko ni ayeke farax one tonso iri so baba amadou si azando ti iri ti lo ayeke fara gende abed nego so ayeke iri so baba amadou si azando ti lo iri ti lo ti pikango monzoko ni la si fana ala so i bara amasika so si ayeke ma ye ti ndembe so na bage ti malimaka kâ i mangombi ti ala osi

0: mage jigu bongoi wa to to jude nanga singalo alo
1: alo parala nanga di singa ga
0: ikoi ba mingi to to jude nala ka singe
1: e singe momo biru tikala bia muda papika sa ala bana
0: ah so di tala
1: di mina mite uti kodro
0: da mi do uti so yuta tiye
1: acha mungu kita uti kodro kwa da
0: njoni ma problem akwa da po problema da pe bon na mito ta ji ko doni juna ya pasi to
1: no yu na ni yem yem to so la yimba ma ga yala ko
0: ang ma yimba ngo
1: da ma la ma ngo
0: e bi la la saka
1: e to ni ji sei bi kanila ata ta zo ngi ga yu ya ba sei na bu
0: problema ko da ba to nga sei ni to sa ma ka do na zo
1: no ni la mbeza kuhusu sana na date na ndere ni ya mie mtoto
0: dans non bas naga mais bien beau en tout cas singi ya mingi na la tozo ndu donela mwanjune o
1: ndio ni mama
0: singi la

0: Sur Radio Nekeluka, il est temps maintenant de passer à la chronique Les Sourds, réalisée par Brice Nagui sur les accidents ou encore la montée des accidents de la circulation.
1: Radio Nekeluka. Les Sourds.
2: Centrafricain, Wabé Africa, Mbibaramo, Zonigango, Nayati, Les Sourds, Nadafonono, Nekeluka, Wabé Africa, Lasso, Iba, Aiki, Mbini, Ngasusi, Aiti, Vundu, Atamblada, Mingi, Itenesu, Mbangatien, Iba, Natongondati, Yengasusi, Ekida, Aiti, Ngangu, Atambla, Mingi, Nati, Batati, Bongi, So, Mbobanduti, Banda, Tere, Mbagi, Nambagi, Azaki, Demater, Tala, Gasi, Tongoloman, Dutamina, Dafonono, Moki, Masusi, Azu, Aiki, Demater, Tala, Aiki, Teneti, Dao, Tilege, Na Iba, Nayati, Kete, Lango, Walagilango, Ta, Tisi, Lango, Siu, Mama, Ungotazu, Tongana, Sajiko, Nimbrimbisa, Warakwa, Na Ligi, Tindao, Tilege, Na Patati, Bongi, Alimbiti, Sinduru, Na Balako. Ambina Sarandao, Nanduti, Ligi Susi, Alunduna, 4e Tibungo, Nagubungo, Ambini Asarandao, Nabagiti Bimbo, Ambini Asarandao, Nadawati, Assemblée Nationale, Mba Andaoni, Mbagi Nabagi, E Ibasu, Aiki, Kota Kwali Sunayani, Azu Awara, Angangu Kwali na Tertala, Gasi Ambini Awarakwa, Agana Kwali na Tisiwa. Me Ndati Andaoso, Aiki Nye Bimbi. Kujo ndati ya ndawusu na beme mundu ti tungana wa gusinga ibasu akitentiswa kuta usiko doho akisara zoniye pepe ti batanduti ti wa be Afrika na nduti ligi amina kitene metunga na ye mobato ngana si iba ndawusu si tene asawa kwa na yani oko na oko su kota gundani aikigi a mutu e mingi ni taksi mutu mingi ti asusa wa ndawusu akigi na nduti taksi mutu e kozni akiso a taksi motoni a ondoni ala inga tipena a motoni zoni pepe ala kwa kigi presse nandoti lege asa ki bumbingo terakida tongana simo tanda na kukutu mobana dawatimo ala mundoti lege kwe meme moki pika klakson titene ala kina telege ala kikiri pepe e tongana simo banga a masika susi ki anduti a motoni a kipenani na gisingi bango nduti mo mingi moba akpa ambina masika su ala sambitu ti gigita la pepe na ala kingana conscience ti gigi ti azusu ala yo ala pepe mais zoasi azala si ala sarani na pa de tententi akuta zuti kodoro tenti mini ngangu kusala asara ti tene lasu a mu pasasi a reglementé secteur ti taxi moto su pepe mingi ti moto sa ki tambula su ala kina clignoton pepe ala kinga na rétroviseur pepe tere ti moto ni salti ameni frena ki bu pepe awa pingo na moto ntongana mo banga itachala o bali ti ameni kirikiri ameni letala kwazu sa nyu ambina suna yoro e moki gibeti mo motene me kikiri ki ti kodoro ni a ki tongana ye si kota gbata tongana bongisu tongana mo tambula na ambina kodoro bi Mouara pendera kukutu, a pendera kota bus, a pendera taxi. Suna yati, kota bata tongasu, mon tambla dazu, mon ba désordre pepe. Metongana mousi gina bongi, même gina aéroport, si tenu gassina combattant, si gangonisu, mon tondati ba désordre souci, a moutou, a sarnati kodorani, et a sarakue, pendeti batani, a ki da pepe. Na tonga si tetenti a moto gi a kigi a moto sula si aguya poteresi alawa shoni pepe beni oko ti kota kwalini soki si na ti batani a ki tambulango ta kukuta a kukutu mingi ni a camion ben oba mingi ta camion ben soki tambula soki yo ambutu a ki yo atene a ki onani so a chauffeur ni ala ki baka te atala tongana a zo soki pina kikete a kukutu tongana taxi wala yandu tlegi ambina ki sukunga te atala na ti voloni ala basu wala pingona kota ben niso agagmini kota succès umbini ye inga pepe marati lorosu ala ki muna nduti legi ti ona ambutu na atenesu wala yana ki singi ala ki pe loro ambeniso mo bagi pingo ti zoni mbeto sa moto mo ki nduti pururu wala mo ki nati kukutu mo luti na teti legi ti zalu ti tene lo on aussi mais mo kunda terti mo tene lo ki pe lorosu ti guna ndwa mais bini urgence oko ay ki da pepe mais le pe loro tentien tentiso a muna lo possibilité ti tene lo pe loro tenti lo ingo te meni pe loro meni zoti bungoni akinga d'après mini zoti verbalizing oni akinga d'après ni limbi ti sara yi betin ton asoni yi et ton asoba zuna yon amina kikete amayi machi wala amina kite asambata sache so la kinyo kaosi leti zuna beawe lo sara yi lo buli chilo apesu zuna yon awe aga kiri kiri e mingi tia kokota utosu mo baki tambla ya kamyo benzo betini akinga danzoni pepe ala kinga na fish ti kontrol teknik pepe e mingi ni afreni kwe agbu pepe donc pali akinga teta kukutuzo mingi na pekoni azo ki wara kwa e yeti vundu so moki bana pikona kitisu azwa kiwar kwa me moki mambini nzoni tene chakuto siko dona pikoni pepe wala ti mwamina mizu ti kanga ligina ni pepe na la si mdana wa be afrika koko wa be afrika so simo ki tambla ndu ti ligwa na bururu wala mo so simo kona ndu ti taxi moto bururu mo tambla so alimbi mo sangia na gigiti mo pepe tenti mo petit za sewa mo onso agodi bimona biti kuto uto wala gongo ti mo kwa awela alimbi mo ba zuti pikona bururu na nzoni tonga na sisa ngo ti londo ligan zera pa mo kenalu parce ki baka mingi ala soki mo tanduta moto so ala kala ki encourage a zoni et tsala soki pena kota camion so ala soki mo kukutu tala muna zoni so la banga le tsa zoni zoni ala goto nga metsala aki pena kota kukutu na nduti alege ti bongiso fadiso mo ba mbini ti lege ti pika douso kangbe nu sezo lege na kona encore pepe mais loro ti nye ti gona ndwa urgence ti nye ngana bagi ta kota si kodoro aki zoni si ndo kwati la police ti gendarmerie a zile tsala na nduti a marako deso engurbi alimbi lo sala kwe ti munga mini zoni bote na bata ti bongini ti gana zona kukutu a bus wala taxi di sarasi azawara zoni duti tonga la guna kwa wala la kinanga datala ala duti zoni iba ki gando ti pika ngo patarati la sosi li soroti ya kondani singila na la kwe sama dafano nonde ki luka ki tingi tere na inga tipiko
1: li soro Radio Ndeke Luka, votre météo.

0: ñoo ndiki lu ka
1: lula ebe fetane ise radio ndeke lu ka
2: Jean-Bali Pio Bangasu, radio ndeke lu ka
3: Bombari, président Fugetfe Dangamo, radio ndeke lu ka
4: Innocent Bangaziambi, Sibut, radio ndeke lu ka
5: Bayanga, Dedeketeti, radio ndeke lu ka
6: Michel Martial Boboya, Mbaiki, radio ndeke lu ka
7: na mango da fondi ke luka mugamba samba la limbiton suti ma sangu na ngache kodo na ligoche marsia steven bejisinga
8: e barala ursula merve me valai barazo ko licha sangune aiki pale tiga ngona nguchi wati dada wala kwale chinguchi wati dada na ki tabia ni yako na tsala ngosu ke ba ilongo rotonga zu molongo na da wanti andu kazu si aiki kanida sangu tinda frono de ke luka na licha sangusu Bazangati PK 24 soki na legiti damarasi ala soki gonambe ka gonda ku sala soki bagiki kamingi mwembe na service soki bate ni radiologie ngala mbiki ala soki ndu na umwa soki na mbiki chombe la poko si awa to masomi ni mamboko chindu kwa ti central bois ki na tian dozo si le ke fake keda ngu cho wa kangu cho moti dunia mubimba chingu susi keda ki to na ne gelaso ni moti zingwana na ke bagiki na ngunga myombe chila kwi na poti mexique ngana afrique du sud
7: Ngingo beni ya kemagi mango na nduzu na peko ti swazo ke po yongo mbonongo ti tene ya guna ti lango suwa wa angu ti dada.
8: Ni la sango ti te uneste punika sulu tambla na chame andu susi ake kangu ti wanti dadada.
9: Ake nata lango susi ba akpale so na ndu ti kango wati dada ti gbata ti bongi na balabala ti gbaba ka osho susi station ti tradex akeda azo luti mingi na molongo susi betambe na tondani ti tene son Andrea Zungba Kiafa so lo sara deja penze ngbunga balo so na ukwawe
10: depuis ngala yige so igage so deja mbisa même 45 minutes awe ibagi ron et puis gbata zo kwa ngbati sa ron bon je sais pas na l'heure ti elle imu même ka vironi ke ti tene isa na activité ti ti journée je sais pas trop
9: ye na ndu ti kango nguti wati dada so eke gipon akosi eke sara kusala libora akasa sosi ya kusala na kigo yoyo yo pepe si azo ke luti ya ninga mingi
10: gai ninga deja banga leti lala mwa bayi so presque une heure du ton kwele ki sara ron la ye sara so ba ron jusqu'a inga chile geka do ina itanga nguna inga nga problem chiki karburon so asigi brusque toso ake averti nga zwa pa sigi toso ikuye itubli bongo chumungu amenge na ekol aga problem na tereti même gongo na kwa aga problem
9: ilondo na bagati baba ko osho igwe na bagati banga ti bongi na station ti tamwe ti pk 11 so sia kaida pepe andaka station ti total ngana green oil ti pk 12 ala ngbata la ti tene ala kangu ti wati dada le pez ki wa kwengo na kuru lo londo ti tene lo mu nguti wati dada
11: tonto teke laso na ndabozola de azora gagbana bezo mais environ aga sigeta 12 heures gongo 13 heures aga gagbana ozo donu ki kwa ya ko envoyer rendez et puis ala station ala ekaka bironi ki kete ala re
9: na sango susi wara aketa kpale tinguti wati dada so abagigi teneti mungo nguti wati dada ni na mbage tindu kwa tiso kaps aike yo yo pepe meti nimbe so alimbe ti tene atene teneti ngangu kpale tinguti wati dada pepe teneti so ando ti kangoni na ti bongi angbala kwa ti tene asara kusala
7: soit que ça a eu cité radiologie na mbagiti kota danga soit que na pika 24 ligue damarasi azo ke go kamingi
8: ni la kapasi danga sulan yanga na zina de ti folonji kitingu sulan tia on a ke zina mbonga mbamba sa ke kanga na munga otati pe koti be komite mingi tia zo ke go na beka ti wa ratunga idalo tintiko
12: Munga balako no oko nandoni tongaso yeki na yachi ndo kusala chi radiologie chi kota danganga chi ndele bama. Nga dawati ndoni aziameni yechi duchi gesi azo oku eke kuchi tene agwe a sara radio chala na yachi dachi radio so aziameni limonge a eke chilo nde na tangani so a eke akota amasini so si yeke bani na yachi akota danganga so eke ge na bata chi bongi wanganga Roger Moïse wa imo lo eke bando nandoji sara wisini lo eke fatonga na yensi ayeni eke tambura
13: Ake ya fini ya bakuru Ake mutsara examen Njoni mingi Lo sara examen awe Lo petit traité Aldi moniso Ake sigizo Eki sara commentaire ni Na kobela ni Titene lo kirna ni Na wanganga chilo Si wanganga chilo Abani Amulege na lo titene Asuna lo ordonnance Na legeni
12: Awa lono na yati Baba ka ota Chibongi Chiga titene Lo sara kizama chilo Lo sara ni awe Si lo eki nangyanda li ni
14: Gasa radio katete ni Asigi na mbiya Tricheni pendre A moa resultat ni Kwe doktora Sara mbeti danambia we Ange ninga pe Mo gasa sa gini rapide Mo londo Mo sa angaron imbiya Masini gen

0: ngana ni mbi fade so wana do davant de quelque côté ni ma kwa singa li soro na li gosi bas no nda ngui ndel chanda uchle ki swa ki mana ndozo
1: adu ndi keluka li soro
2: Centrafricain ou Abéafrica, Mbibaramo, Zoligango, Nayati, Lissoro, Nadafonono, Dekeluka, ou Abéafrica, Lasso, Iba, Aiki, Mbini, Ngasusi, Aiti, Vundu, Atamblada, Mingi, Itenesu, Ngangatien, Iba, Natongondati, Yengasusi, Ikeda, Aiti, Ngangu, Atambla, Mingi, Nati, Batati, Bongi, So, Mbobandouti, Banda, Tere, Mbagi, Nambagi, Azuaki, Demater, Tala, Gassi, Tongolomandou, Samina, Dafonono, Mokimasusi, Azu, Aiki, Demater, Tala, Aiki, Teneti, Dao, tilege na iba na yati kete lango wala gilango ta tisi lango siu mama ungo tazu tongana sadiko ni mbrimbisa warakua na ligi tinda utilege na patati bongi alimbi tisi nduru na balako ambina sarandao na nduti ligi susi alundu na katrième tibungo na gubungu ambini asarandao na bagiti bimbo ambini asarandao na dawati assemblée nationale mba andaoni mbagi na bagi e ibasu aiki kota kwali suna yani azu awara angangu kwali na tertala gasi ambini awara kwa agana kwali na tisiwa me ndati andaosu aiki nye bimbi kujo ndati andaosu na bemengu nduti tongana wa gusinga ibasu aketentiswa kota usiko doro akisara zoniye pepe tibata nduti tawa be Afrika na nduti ligi amina kitene metonga na nye mbatonga na si iba andaosu si itene azu awara kwa na yani oko na okosu kota gundani aiki gi a mutu e mingi ni taxi mutu mingi tazu sawa andaosu akigina nduti taxi mutu e cause ni akeso a taxi moto ni a ondoni ala inga tipena a moto ni zoni pepe ala kwa ki gi pressé nandoti ligi asa ki bombingo terakida tonga simo tanda na kukutu mo bana dawati mo ala mundo ti ligi kwe même mo ki pika klaxon tipena ala kina te ligi ala ki kiri pepe e tonga simo banga a masika so se ki nduti a moto ni a ki penani na gi cinq bango nduti mo mingi mo ba akpa amina masika so ala sa mbitu ti gigi ta la pepe na ala ki nana conscience ti gigi ti azuso ala yo ala pepe mais zoasi azala si ala sarani na pa di tententi akuta zuko doron tentimini ngangu kusala asara ti tene lasu a mu pasasi a reglementer secteur ti taxi moto so pepe mingi ti moto so ki tambula so ala ki na client ton pepe ala kinga na rétroviseur pepe tere ti moto ni salti amini frena ki bu pepe awa tungo na moto ntongana mo banga itatsala o ba li ti amini kirikiri amini letsala kwazo so nyu amina sona yoro e mo ki gibeti mo moteme kikiri ki ti kodorni a ki tonga na ye si kota gbata tongana bongisu tongana mo tamna na amina kodorong bi mo wara pendera kukutu a pendera kota bus a pendera taxi suna yati kota gbata tonga so mo tambla dazo mo ba désordre pepe me tongana mo sigina bongi même gina aéroport ti tene mo gasi na combattant ti gangoni so mo tonda ti ba désordre souci a moto a sana ti kodorni e a sara ke pendera ti gbatani a ki da pepe na tonga si tetentia moto gi akigi a moto sola si aguya poteresi ala wa shoni pepe bini oko ti kota kwalini so ki si na ti batani a ki tambulango ta kukuta a kukutu mingi ni a camion ben on va mingi ta camion ben sa ki tambula sa ki yo ambutu a ki yo atene a ki onani so a chauffeur ni ala ki baka te atala tongana a zo so ki pena ki kete a kukutu tongana taxi wala yandu ti legi ambina ki suku nga te atala na ti voloni ala basu wala pingona kota ben ni so a gagmini kota succès umbini nye inga pepe marati loro so ala ki muna ndu ti legi ti ona ambutu na atene so wala yana ki singi ala ki pe loro ambini so mo bagi pingo ti zoni mbeto sa mo tonga mo kina ndoti kururu wala mo kina ti kukutu mo luti na teti legi ti za luti tene le on aussi même mo kunda terti mo tene lo ki peloro so ti gona ndoa mais bini urgence oko a ki dapepe mais le peloro tentien tenti so a mo na le possibilité ti tene le peloro tenti lo ngote mini peloro mini zoti bungoni a ki nga dapwe mini zoti verbalizingoni a ki nga dapwe ni limbi ti sara ti beti ni tonga so niye et tonga so ba zona yon amina kikete a mai matilo wala mina kite a sambata sache so la ki nyoka aussi leti zona bea le sara yi le gulu tilo apeso zona yon awe a ga kiri kiri e mingi ta kokota otos mo ba ki tambla na camion benzo betini a ki nga danzoni pepe ala ki nga na fiche ti contrôle technique pepe e mingi ni a freni kwe a bu pepe donc kwali a ki anteta kokotozo mingi na pekoni azo ki wara kwa e yeti vundu so mo ki bana pekoni ki tiso azo ki wara kwa me mo ki mambini zoni tene sa kota osiko dorna pekoni pepe wala ti mwambina mizu ti kanga ligi nani pepe na lasu yunga na wa be Afrika koko wabi Afrika sosi mo ki tambla ndoti legwa na pururu wala monso si mo kola ndoti taxi moto pururu mo tambla so alingbi mo sangia na gigiti mo pepe tenti mo petit zasiwa mo onso agoti bimo na gigiti kuta utu wala gongo chite mo wakwa awela alingbi mo ba zuti kimo na pururu nganzoni tonga na sisa ngoti londole ganzera pa mo kenalu paski baka mingi ala swa ki motan ndota moto so ala kala ki onkuraja zoni eti ala swa ki pena kota kamioni so ala swa ki mo kukututa la muna zoni so ala banga lecha zoni zoni ala goto nga metala aki pena kota kukutu ndoti alege ti bongiso fadiso mo bambini ti lege ti pika dusa kangelu sezo lege na kona encore pepe mais loro ti nye ti gwe na ndwa urgence ti nye nga na mbagi ti akuta osiko doro aki zoni si ndokua ti la police ti gendarmerie azi letala na ndoti amara kode so e ngurubi alingbi lo sara kue ti mu ngambini nzoni beauté na gbata ti bongini ti ga na nzoni akukutu abus wala taxi ti sara si azo awara nzoni duti tongana ala gue na kuâ wala ala kiri yango da ti ala ala duti nzoni e baa ki ga ndöti pikango patara ti laso si lisoro ti akondani singila na ala kue so ama dafango ndeke luka yeke tingbi tere na hinga ti piko
1: lisoro radio ndeke luka votre météo.

0: Ela koi baga la ti gunda la ndo da fonde ke luka na ndo ndende so la ke da sela so son pone fe fe ma to ngati so la inga imbe bina meta la so abiko so na ndo da fonde ke luka ka pacha kwa singa ya tinda prisa rawisi e ke baga da lo tindiko ndali ti kwa singa ti dingo ya kanga na batango ya ma
1: bino bino banga bakya so na yaka e mo sala ya mama akumbo de mo so
0: E pele singa geto so na gene chilo yamba we e kikuti ne zamba tachi kusala ne idalo chindiko e da i barala mingi ila so kwa singa ni akete intenti ye
2: e barala Elvire Kentombe e barala so kwa ekema kwa singa e kikuti ma kwa singa chifa ngo yakanga na chibata ngo yama na yachi kwa singa chi chi la so ye ke bilechi mingi na ndo chite nji ngwangwa so se eke mulege na zo se eke fana yaka so na lege wasi anzo ni ngwangwa alimbi chisara si azo alimbi chite ne awara mosoro mingi na yachi kondo chibe ya Afrika wala alimbi chigana mosoro wa na li yachi kodo chibe ya Afrika nal ni gene chi ya iki pakara Felix alabarem so lo ke kota wa yenda chi onasem lo kusala sa ke bandu ando tenchi kusala tsa ango angwa angwa la be ya Afrika
3: au rythme des saisons Kwasinda tifango yaka gana tibatango anyama.
2: Ekiri e barala kwe na kutala chifango yaka lingbi vitite na saragini na yesu eri na tene ngwangwa ngwangwa eke mulege na ala so eke fayaka chitene ala ro anjo ni ngwangwa chitene ala luni eke kozo yesu si eke munga nguna kutala chiyaka si chimunga lege chitene azu awara kwa beate si ala kangambe ni ambagini si amulege chitene amuma mboko na asewa kozo ni kwa chitene kiri na dochi ya kutama matene chie chilasu elimi ane chichimi terena Félix Alexia Ngbanji sur le commune Isango na ndochi kusala chifango ya kangana chipata ngoyama na chabata chibe Afrika
4: Bumi soki na gbeti etape pe so i ni WHH na mbage chibuya soki na chukot koto silomu na wafango ya kaso ngo cha kwa sa saki use akunga so si amulege na tik na afa yaka akyango ngati ko betonga na karako njo ngana koso tita mulege na si ala lingi tite ala lu yaka amai tite na kanga lege na nzara mungo gbaso akingana becha wafango ya kandati so na meni ngwe ala walege chilu amenya ko becha ale cha ko beso pepe si amwa gbaso na so saki na kekita kodochi buya centre ngana kekita kodoso si angoni nanga pumisa kyen bechi tape bechi WHH amunda na awa fango ya katikene ala sa kusala ni zoni chitene kusala chipango ya kalingu chimai siango ngocha lingu chitubani si ala lingu chitene ala ka wala ala muna si wa lingu chitesi akanga leki na nzara na chibuya Nambage ti damara, ake pika ngo chumuza pa pepesi ya sasi, aya kobe chi yaka abuba mingi. Ala swato nanchi tina lua karako, anjo, angu nja oso, adi matayacha andati so, akubechi kobe cha ni yaka ule, akubecha kasana ule na lechi, na achi sese, na achi zongo achi da pepe. Andaka na ngoe ton soto, aki ngoe chi ngunja pa, biyo ngo chindo ya sasi, ngunja pa pika pepesi. Ala lua icha la pepe, aya swa lua kubechi ngunja, adi matayacha mingi ndati so, ala walegi chi kwa kojo li chi ngunja. Pepe, sinale chikara wangunja son, ala soseke ye ngunja jiteni mingi ya wani pepe. Nga ala soseke luanse nze na kubechi kasanga kwe, ademateacha ndati so wangunja son mingi gibeke. Si aondo ni naleti gati damara, naleti chasa ngoso iwara. Singa nabage chistibut, tomatsola ni wango na son, agatu so bani naleti gara, azo alunu nagwata chibongi, mbrimbri awali so siake ka tomatni, alunu nagwata chibongi siake govo. Bani kasi ya la kanchite na akani, ake meningia, nabecha la so siake lua tomatni, dati so ala kula na nze chibila uchite na sigi, si ala honi andaka unja papika pepe siya sigi pepe. Machine beso, angu so apika na chala angu so asasi tomatni, asigi bani nabage chistibut. Si ala sosi ya kekani afaso becha ya kinangenda tisto ala walege chitene ala kakumba chi ya kachara chitena mai aonchi kojo si ala unda chitena kutatu chukodo walimu chibandu ando chala dajik biyongo chindo sosi ya sana baginika
2: singila na ala Alexia na sangu sawa mdo chumune ina ndo chikusala chifango ya kangana batango yama kwa singa sawa mulege na ichi sukwe na chibata chibonga sumbume na chikodo komanda chumbumu so na baginika eki ala suya eki gisu susi eki demata eta ala sondalti wa ango susu na gangangwao na ache kutangu chumbo munika na legeti a sango swala fatene mwimri a sango a gingwa susuni na legeti a yoro wala ongo gingo susuni a ondoni na yachunguni a sala simingi cha susuni a kwekwe na yachunguni a ekebeni sango so destin de bonheur wili konso a tembitere na ala soye kegi susuni a chibata chibonga su a sarani.
5: Ngonga umana chinda pre iye kene yanga chungu chimbomu ge itimbitera na awa gingo susu ngo chala ganduru na balako swala ki duchi na yanga chingo chala na yani ilimbiti ba ayangu agbanda ame asusu na mingi pepe Josue MT afasoni bigbanda chini bibibi meni wa susu pepe
6: sa pesh na kuta yongo na banda 100 metre na kuta banda sikozo la nisomo gubu mususu me achuma susu na dape na yasimu su igoso iba mbenye aso a tuku yoro pika zanga titene mba ya kete niso banda so aga ira atakezo lola lubu
5: Sosi oyo na mbagi chinguni ichimbitera na Clovis Dage solo fana iso ni lundo na lechi nguchi dembia kaso si nigochi biyango chini
7: lechi nguchi dembia kamenu arabitae kaso warango susunae fasi nasi tamoguna keta agbanda zo hala yeda na mapala muni yala zoni umez gya kuta agbanda meti genzo amufot na azoni senga bwa paponza susunu kwa unja akuta nukwa unji akete nkwe
5: na mango Hervé Bando oko cha wabingo yangu so African Parks akibata aminando sosi awa bingo yangu Kozo yake biyanguni da kujo, tisa rasi asusunia kiri mingi na chungu.
8: Kozo lani ikisa pesh, obai gikana agbata sapata susua netosusi. Na poko na African Park chungu akangaleka tena, pesha rapeti linda ankor na yati park cap. Tansi kira mbomuzo ikiwanaga su kete kete kidena terti.
5: Na mangola sio kina tibi bumbi tii awa bingo yangu timbomu, ala yake tumbira lana lana awa gingo susu tibi bangasu, tisa rasi ala lingu tite na tuku yoro na chungu so pepe. Jean-Marie Olondola aiki wasu.
9: Il m'a qu'il peut être un pêcheur qui tenait et mouna la wango tenait la itana la zia sarango a pêche tia chonango bosso na a produit chimique na a chonia moustiquaire a chonia yoro a nye
5: paletu wango a susu na yatingo chimbo mousso a ekeye so mingi tia wagingo susu a kongani na liti mamboko na batachi bongi ngana acha mingi tia kete kodoti bay africa destin de bonheur wilikon na kiringo na bagi tia bongasu da fanon na ndekeluka
2: singila na sango son do chimuni na destin de bonheur wilikon go ya limbia we tene tembitere na wakode kwachi ekota wainda chi una sem felix alabarem na do mama tene chi chi lasu
3: kwasinga tifango yaka gana tibatango anyama
2: e barala pakara felix alabarem
10: bi baramo mingi itaida
2: tokona tiso itene na lichi kwa singa chie so laso inale kisa kusala mbubi na ndochi tene chi nguangwa na legiwa si tongana afa ya kachinzo ni nguangwa alimbi chitene amu mamboko na gango na moso na yati kodo wala alimbi chitene asigi na kodo na yati yere eke mamate nisunale kipika ndi pata adala mekozo ni kwa chitene igu na ndochi mamate nene chie so alimbi chitene itongana komanda yaka wala wako dekwa lasu na ngu isu iki na yani isu amrimri ngwa ngwa chikobe chisu wala lasu si azo alimbi chitene alpe chitene angwa chiluna ya chinze chifondozu ndali chisu lasu biyango chindo asara si ayena gambri nga mga na yachili cha wafango ya kanao ale inga mbimbri yesu wala alimbi chisara pe wala ni lukarako wala ni lunjo wala ni luso ginko biyangwa na betala mingi nile chitene ala famumi na wamango isu ake maina nimbisu a kobe chikasa chinye lala mara chikobe wala la pichite na la luna ya chinche chifondoso
10: singila mingi unda chimu wa muligi chitene iinga kena kodrochi ikina yeso ahirina tene basen use tokana mwaba basen suwa kena mbege eti suwa gui chitina lak chad suwa tena kishari na logon na mbege ka akungui chulungo ye akende na basen susi anguni agui chitina kungu suwa kibasen chibu banginga usi anguini akende me yako kobe susi alimbi asara ngangu kete na datilo un kete ake karaku karaku la ngui chulu atondani chino me kamem alimbi chilu ulu unanze chijuansu ikitumbela na ayitachia wafango ya katisara kwa chilu karaku kujunisi lango baluse chinze chifondo su alimbi so ala kuwarangu itite nala warangunza panzuni nala waraleti kobe ninzuni tongaso gilo kwa karako kwa lasi ya muu rutarkete tona di chilu niya pe si mungbachi kuwa nkori inga hako inga use mwako muu rutara mais mon limite lundi Mulingi tilu sindi, tisindi aku juska nanda tingu nguza pawa ya piti lulu sengi. Ata ngatia kwa betongana koso, akaiswa kuluna ndani. Ti gozomo piti tondani lasu tilulu juska mem September, October, nambini ya azon togona basen ti gungo na yati kungo wala ti ubangi mo piti lulu gozo. Na yati akbakusu ya go juska October. Mena leti pere mo piti sika pedon mo tondani lertu su tilulu gozo timo. Ton haïti sinze ti utsu kutangwa ke pika on osu mo kai ti lulunga ti ton aloba passe mingi na buru fa de lok lenzoni ape ton asu mbiti tene akobeso alimbiti amuru tarti lungwala ake karaku ake bimbari kusu mem buru ari kunga osi buru ari ko lokoku na ndani na ke karaku na bimbari kulati alimbiti tene ala luni ioko jonesi lango baluse ti fondo alimbi na tangacha ye akakwe molimbi ti luna ndani singe tongana mu ye dambi kitengana mu tene ti gui ngoi so iki dalimbi ti lugu yape alimbi ti lugu yape bangbati ngoi so gui alimbi ti de lupinga nani lu unda anze omene ti sina nze gomba ya mo ti lugu ye u sela sara si mozu mu ti lugu la la so encore ape bangati akoti ye gui akululu na ndoa na ngoi so ya ti sisi ngba waso tono mozalo na yani ya wae luko sumba si luko sigigi na ndowani asara sigbiki ya kemulu na luko sigi na rasi nchilu si tono nguwa tondani tipika luko kono pendre mingi na usi yeni yenga usi akeso nguwe chilu so yiri ni sikle kultural chilu wa ketenti nze omene chisi na nze gomba ya mobayi ki na nze chifondo ikitana milio chinguwa wala tongana mo lulo laso angana mogi nze umene chitene mosina December. Miangba mbrimbri na mo nze uku wala nze usho chitene ngu aluti. Tongasu tona mo lulo lor tongasu an luko na mduwa pepa singu wa kumasiti pika awako ya chisesi ya wae. Na use luki wara mgui kwa chitene luwara kubechulu juska nze umene ape na luku kui na ligi mo wara gya kiti ya tuberculi. Yesu chitene na azu chifangu wakati gui. Na kude chifangwa kati bui so yiki mun wala chisarango ni fade so mingi akiti tene zingo du aso na yaka tene lulu 1 metre na 1 metre c'est à dire carte manila mo bak akimu espace mingi me fade so fini kude ni so aksara akiti tene mo vo sac sac akoti etoile so mo puti suru yani use mo fu na mo tuku sese na yani na mo zala na tereti tere mo lugui ti mo dananze ti mars février mars akongo chilungo gwila mo luda wae ala sere tere na mo pika kiki na ala mo muna ala akiki chiti na ala monte na nduni sala yamba tere tala na lichi la chiti na ala wara la pendre sala li pendre na ita su ifanala si atonda nchi sarangoni sola tukali mochala na iibake ala katana mzoni legi actuellement chi sara maracha experience tongasu chi sakni na yati keti espace mo pichu wara bati gire chiguichimu na ta sak na la sere tere mena yaka il faut 1 mètre 1 mètre 1 mètre tonga so kuta yaka simo pichu wara bati gere chigui na muna mungiza mingi ya munda mungiza mingi ya munda mapasi mingi chitene muziadu yeso mbiti tena ya wafangwa ya kaga
2: singila na ako deso alundu chitene ala fana ini mbri mbri na ndo chingu yeso si alimi chitene aluna ngwangwa chakobe wala akobe wala si awafangwa ya kaga alimi chitene aluni na ngwe sweke sate na ala miinga so ala maninjo niawe sitonga na ala so si ade alu ya kachara chikara kukua unji pepe kuzo njite na sinala unji ngo chinje chifondo so wala mbri mbri na lango baluse alimi ala lunjoni ala lukara koni e ala lunga kwe mba hiko ni biani metongana ona pekone also awe agabuba we donc ala luande ni aike bubani na maboko chala alimichu warande lingone ape nila me atanga chanjo atanga chakobe ni kwea gozo ala pichite nala waralege chite nala luni singi
10: lege nila
2: ok ima ala we me ibina mecha wa mango iso si wakode kwa chi wakota wa inda chi angu angu achi kobe aike gena kodo na yachi studio na tereche na tereche meza sitongana ala ike na unda na lo nando chitenche ya kala mchipika na isinga na molongo 75 93 33 33 wala na 112 29 52 52 chiso ala iki ala limichitene ala wara ki ingo na tene na peko cha unda chala anake kiki ifatu nando mama tene chi tongana chisu itene pakara Felix Alabarem laso tongana ye la singwangwa so eki luni na yachi kodo alimichimu mamoko na konongo wala gingo amosoro na ya chikodo chibe ya Afrika.
10: Mbiti tena mosu tongana mozu mosara yakasi mkuna nzuri ngongope kanda na angati mungu Franzi tena mosara yisu tena subsistence. Seke molu yeni chitene mo te mo wala gina ngangu modu chine ni mo petit kriye richesse apwe ngongo lake kojo ye na yati yaka tisara kusala ti yaka na kusala ti yaka tonga na entreprise donc matière première kojo matière première ti yaka ke ngongo na njuni ngongo tonga na moko nani leti yaka chimoku u leti yako bechimoku u alaku u na konongoni me alaku u na kalite apendelea ingu akina yachi ya ngongoni konongo tala kuduchinzuni gu tala kuduchinzuni kulor tala kuduchinzuni na azu kwa kiyeni tonga na mkono nzuni ngongwa moke reduce perte ti post recolte paske ala kipinga nzuni legi yako na mko kwa la kwa legi yako ambini soke mbana piko akedape anjuni ngongwa kwa ala chiribira ala kapabli ti chiribira na kobila ti le nzuni tonga na mwara deja soa wae soa tene rando matimo una nduzu kojo yes njuni suma kwa raka so njinza suma kwa rapokuni aku una nduzu revenu timo aku una nduzu gila tonga ndati kreasyon ti richesse wala dungo mosoro na yati kodro atondani ge nando ti rando tonga rando ma una nduzu wae moke kaye timo moke tembeni na moko kambeni si tonga na azo mingi na yati kodro amunzu ni ngongwa tilu sera nga kwe yakatala una nduzu surplus ni amulegi na kodroti tene a import a exporti mbana kodroti kigui na nginza ikizana gigi imwa kobe ikigana ni chite perte ti devise metonga na ifaya ka mingi na njuni ngongwa si wara leti kobe mingi kojo surplus ni fade ike bien ni ike transforme ni tayi transforme ya gana plus value soit ni nginza ga a ingo tiyani ya njuni ya kwa batiyani ya unanduzu na kumungangu na azu soka teni na tangani ikitukana na kodro wande so atene igoiti ginginza na kodro wande tiganani fadi ya kekontribuye na yeso amunzo hiri ni wala ekonomisa hiri na tene PIB ti kodro ni ake kreye nga usi ya entreprise nanga titi tene itara transformation il faudrait que a usine akada
2: comme mbe ibugeta la meni tagana ngati singalo e igbene na batashi bombari e ke mama ibarala ka
11: bara mingi
2: mama unda cha na wakode kwa chia isuwa
11: unda chia itonso ala excuse ndati semaine sa onso wakode ka wakode kwa chi komanda ya kasula sarti ndo chi tiri kode chi ya kasu ate mo zopere apre ndo mo zapere ni pere na ngba afunji tena batangu o sipoza unda tinga itonso kiti mara kundona ka barbuka so e kiki mo sar ko dinu nyala mo fete mo sara unda timi la fide de mi e so si lungo de mbari ko so a le ton e mi unda timi la
2: singila na la mamat
10: de ke kiri tena mo to so ita mamat ko jeni bi baramo mo inga barbuka sa so to na luku duna ci sese lu wan lu sara njuni na sese nyawe gerechi luni ya kilinda na chisese ya kiyosese na nduzu pupu wa kilina mbaka akekete ya makunguswa ya ver de tersu ala umingi nila na pupuchi apere wala pubesu si ike soroni tonga na a indikator chisese susi pendere ingwa kada wala indikator ti fertilite barabuka sakna yani tonga na moye chifaya kana chi barabuka sakunzuni muzi gereni mangati deja sese ni ya kifertila wa barabuka sa randre sese ni njoni ya we domo zia gondani et keke chilo akufu yo yo ape donc mo limbi titene mo batalo ape mo zalo na tereti ya katimo mo bini ape mo zalo na tereti ya ka mo petit kambi ya ti ya katimo ota osho to na ke 1 hectare mo petit kambi osho et mo zake keti barabuka sana millioni osho et mo fa ya katimo to na ka simple pube na pere mbi manda meni yeng manati mbi tene bambi ki mlenge ti keti kodro na mbigeti sumbi bana mbigeti power kojo gisongu aiti unzi azwa de agwa delimite ya kachala na de apere so ver so tupu na yati yakani na ala zi parafu ti tenengu wa ga zona pe na mbato so jusqu'à na gbetingu a traverser jusqu'à buru aga gbetingu ti peko awala gana bagara onanduni na sese tonga so akugbe apere a mélanger terrain na ngou na sese a fou pendre amu engrais naturel Donc, l'osso y a casse mon petit déni à paix, voilà mon petit guimi à paix à Keda, ma carte barabouquasa, mon botte à guérini, quoi n'a-t-il à cani. A poubini, à singa poubini, soit où les a tout coussou, mon zangba. Wangosumi petit munamola. Munda teneti haricot, bimba haricot à Koulou et cartemani tonne. Bimba haricot à Koussé. À la souci à Ararango à Keda, à la Kunduruna cesse, na la rakedana, à la soie que nous soit tenu. Port érigé à Keda, port rampant à port érigé à Keda. Donc, on a le soir que port érigé sur le loutin en douzou, mon lingbiti, lou poponi, 40 cm, la popotia la natili à 20 cm. Les gars qu'on a, bon, caracou à kete, mais l'eau, mon petit, 20 cm na 40 cm. Mais on a que l'eau, si l'eau ararango na cesse, à Kunzuli na popoti gereni moza 40. Na popoti kambani moza 60 à 80.
2: Johnny imulo tu sa o sala continue na tanganisi aki na unda ti lo so e gaso libanais bine na bageti bura na pekoti matayanga.
12: Merci barala. Bara wa inda na ngati ta nga tableta.
10: Bara mingi ita.
12: Ba tene na pobi kala fana ite ti pote ti akaso. Ngambede ti geso itira bara bu kata mingi. Aye peso la fatu lege la la fana izo nambira ONG ay ka dala gas ni atala di kai ko benazo pero ti kara ko ko fatu la tentere ju la ngona wa wese e kara gara i kara ko ni si le ngona ke dape para condana putiration
10: singila
12: ni tene di tene na la ndi ti ta sa ko na ndo kala na e mi se so la sala sara ju ha di capital ni ba ti mo ju me mo sara ni ya ji ya kala mo ko mo ga na ji ko ande. Même une rage m'a dit que tu as donc posé par la pareille que il faut.
10: Tamana mungia wa ita libane.
2: Ala unji na tangachi lungo bimba hariko sawe si ala ki nandoshi tene chi soti loniso.
10: Chi bimba hariko mbitene deja na ita maama tawa tongana kesu wa kepor irigi mo lulu na popocha kamba ake 40 cm na yati kamba ako ake 20 cm. Metongana ka hariko so ake ara arango na sese mo lulu na yati kamba ako popuni ake 40 na popocha kamba use mokononi na 60 na 80 cm. Legeti lungoni na yati densité na yati yakala. Binga kita mama tamambizuni mingi. Tita libane, milundo na leti tere la migasu. Milundo na busangwa batanga fobuka, ti tenti foire, so ayita ti yako organizini. Itukazo mingi na mbege ti jusqu'à bayanga, ti bembendo gambula berbera ti susu nakumbu, banya, gazi, karnu, nambeni ya onfafade su nambige ti bambari, kwangu, grimari ti tene ala bembendu nanduti a semansu aksara fuarni. Nambeni tene su mbi tene nakutazu su mbi warala katonga na akete komanda su aduchine ya ti bumbi ni mbi tene ala mbi tene wafango ya kake bubu rope. Loike ku la akoti tene ngoi ti lungo ya kati lwa onpe. Ala ke gana semansu na retard yesu wafango ya kasara mbeni semansu ti luti ane pasesu. Comme le tiza date ni on paye le mutilu na so la ganini so le tetengo mais mawani akso lo tiande awe lo ko fande atene yakatini so ni sara kasu kandango ngongo sala muna nisula ti ina ona sem kanda iriti ngongo na changer awe ak difficile na iti suivre lo parce que iriso ki na na ti mbeti ngongwani marati luna kana yati ya azu ala teni mais ala lungene yakachala so si ane passe ala luna ala batangongwani so na ke realité ak mbanga ti wa a itachi so sara force semencière legia ke da ala sara ni na fin ti apati yaka so amuligi nazo ti tene wara so masini ya bata na alu dek mumaniaga so ak kusala ti gouvernement na ia wa ku dikwa ki mu maboko na ministre agriculture ti tene na lu si i bien gereni kete kete ti tene amuna la angongwa na lungwini.
2: Ti singila mbi baso wala kina tena unda ti a la so apika fade singa na yawe ala mba fade ti fanda yi tonga na singuangua aiki tonga na sango kwachiyaka aiki tonga na beni entreprise sosi tonga na zoswa kesa kwachiyaka ni silo kesa ni choni alimiti tene agana lufade moso aiki nango isola sifade singa chita chichi bomba isosi agasi akanga lege nani meni kana bageti bakalaga aiki Stefan Ibarala.
13: Merci wa gatinga.
2: Toka la maina bage bakalaka.
13: Imala pendra travers to enterre le tiso na bambarito.
2: Ah, okay. Njoni mingi. Unda tsana na wakote kwa chi.
13: Merci, bon, idi kongola ndoti to emission tsana tsana nda preso.
2: Asa tenenti.
13: Ah, unda tsina chiso. Mata ya programa tinda pambi ke zesembi yei tenti ya kamingi vipa rapona mbunja pasa pika na bakalaji yope asa tinarita chilungo karako wala gozo anye tonso na bientu demarengo lungo karako na inambege bakalaji demarena ya chilangoso na ambi yeti inga tonga ambilu karako tindi kwawe tindi gozo milo chikongo gozo ni mikizani oke eke use ni tonga na peko lungo karako ni lango oke lambi petisa chikara koni akinyesa mbetinga la kugusinga
2: sengila na unda chala pakala Stefan mwine nambage chipakala ibarala kakwe
10: ita Stefan ita Stefan bibaramo na mbiti tena mwako mbini wakude kwa chi unasema kana ligi yala lunu na sibit lasu lukusina bakala kati bembendu na nduti fuarso akisaraka donk mbi magoti mwanzera mbi mingi mbiki kina tene chi unda chimo iu tusu tonga na molu karakwa we si mwechi lugozo na yani mo za karako ni kamba ni use molu gozo na milu na we mo uru kamba ni use si molu mbeni gozo ni mo uru kamba ni use si molu mbeni gozo ni mangati gozo luko nyongu mingi na yati sese na luko saranga gbechi de usi na nduzu njuni ni moteneba molu karako kojo si mwechi lugozo so talige nila moku karako na sigigia we memo sukura kojo gbinia we si fadesu mokama kwa gozo timo azu mingi akitene ngo ichilungo gozo ongo ichilungo gozo ombi tene ti gozo ngo ichilo ngope ngo ichilo ngba mingi ya wata ngacha kobe kwe gozo ake kobe su mpuchi lulu mikiri mbi tene mpuchi lulu juska na mbigi ti bakalakasu mpuchi lulu juska nze ti uti septembro mba ti lulu na tonga lu warangusi luku masiti toa wae luku supporte buru ti waranangusi peku mba ngati sikli chilo ayo mingi donlo limbi ti warangunza pafani use tonga songo iti gozo adbiti mwape me ti karako lambi tena moso mo lulu zalu sigigi na muunda ngui oke la mongati sukura gbini ake lango balako na ushu mitene fadege mitene yaka ake entreprise na yati entreprise compte d'exploitation ti mwona planification ti mwona doati duchida mingi ti wafango yaka ala buburutere ti ala tile kendu ti zia dati lungo yaka mwape me deka la luwa we ambini ya guti gi susu wa guti gi nyama ambini ya on ambini ya yakande ala grisa tonga la gati bayani peri ya kumasichi tondana wae si ala kumasi fadesu giligi chite na sukura ni giso moko lu mojiko tonga na sara lango balako na use balako na ushu tiguna ni mkiri mo sukura kujo benisu nangati leti kabesu akina yakasu lukuchulu wambi na apere asho na pere soka na yakaso ala kana yati dachala mozi molonu na gigi mpuchi kindazo so ala kana dape nila ii iki mu maboko ala wafangwa yaka ala kumu maboko na ayakaso iluni chitene itumba asho ni pere na teretala si ala lunjuni yesu mbiki tena mwala tonga na unda kadape ikira pukuti kamba ti tene ti
2: Fadela tene ke ayaka iki entreprise ni ala ngwa ti tene so ala kontinu nga giana
10: talige ni la yaka ke kuta puta entreprise na lo unda yesu wa munzwa tene ni rigueur mingi alimbi molekeni kojuni na limbi moluyeni na ngoini na mbikiri mbi tene ngongwa ake kojo kojo kojo entranti yaka sans lou mon petit lou yakape na mbiki na nduchi so si tonga na ye ngongwa ak du mosoro na la création de richesse na yati kodro ngongwa ak du mosoro mingi na yati kodro mangati tonga na leti kobe a una yati kodro mingi iki sara transformation ti sara transformation a usine ak du tonga na usine ak du ti sara transformation ak mwazu na kwa
2: Azo bambari na chauffe yingi Maxime na bagechi bambari ibarala.
12: Meti ibarala mingi wabushiga bipansi inseta la sare na tesi akato anjera yingi. Meti ya kinangia chene isi vre emission sala. Isi wunda wapode kwa si komanda yaka ando chene tikara kozo. Presentement, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je Voilà, R15, date sur en bas, voilà, en ouest. Voilà, DG, il faut que tu le saignes, il est qu'il est qu'on peut pas oui, j'ai Où c'est où on a dit qu'il y a un courge blanc. Est-ce que la moitié des chansons, il faut que le courge blanc. Soit que on a dit qu'il y a un baguette, le commandant a fait tenir le fanayan, car il y a un ilouni là. Merci, Barala Koué.
2: C'est Gila.
10: Ita Maximin, Biki, Vitena, Wafangoyaka, Alakea, Wakudekwa, Ouma, Iya, Wakudekwa. Nambina unda tala hala yechi inga eske yeswa la sara suni la ike confirmi ni nila mbiti mu merci na ita Maxime moko na RMP 15 moko na GL 24 moko na DZE so ake amaracha karaku utala ake variety la ndindi su me ake espèce ako dati lungo yaka ake tenti variety ape loko tenti espèce espèce mobanjo akende karako akende gozo akende amaracha gozo kwa mpuchi lwala na même date amaracha karako kwa mpuchi lwala na même date mo petit tené momu RMP 15 cycle chilo akende mo lulu na période ndé marachi akarako kwa alaka na même période chilungoni tongaso yeso amulegi na mochi soro na poponi utasu ake yeuse akoni akendarati monsomo kunana ati ndunika karaku walasi akili mingi na karaku walasi azwa kumunda chitene moka mingi mbati molu chitene mwara nangiza donc tonga na besoin ni akeda demande ni akeda na karaku si adapte tere chilu na yati zon ni kasi mo moinga ni ni la moluni fadeso tonga na molu lo karaku ni so mosoro so wa mbi fadeja wa 14 jours mga monsukura gbini si mon petit wara deuxième sukura ngok bini mokiri encore 14 jours c'est-à-dire que après semi dans 30 jours mon doit dire ça deux sarclage karako troisième ni mon gamo degia a péri soit que sigi mais à condition qu'à deux sarclage ni mon sarani propre si ton amo gochi degia ni wa ketikete fadi a chuni péri na ke londo a ke londo yo mon da teneti vuru courge est-ce que à l'imbiti luni leur tongasu bitene généralement courge ak louluna courgette bon a yir nyan jungu wa koso wa seres voilà mon ak lukani na retard kete comme yaka ak entreprise ak nzoni il faut mo sara planification nati planification nganguti mo limiti lu yaka ni kwa ile ya kwa pe ni la si comme kara kwa kululu kojo ala ke buru territoire la ti lu kara kwa actuellement mo unzi ni awe certainement to na mokona njo mo doati ziani na pekoni donc na nzeti je ti gongona ni mo petit za courge timo si agati si uti buna ni so kutango mbati pika mo za gozo timo parce que mbinga bambari ya pe ya ti ya kaka kwa pe mais ambera zona ke dato ngana ngua pika pe si mo lu gozo mo yoro gozo akangi atini akanya tini ya uli ulingo na mbiti tena wafango yaka kwe ngu na ngumbe ni kete ngui chiburua keda kojo ngusa pika solo kuluti ande kete siburua kega na ndo chiburu na wafa atse kuta ngunza panna kati tonga na molu gozo chimo kojo ti kete ngui chiburu so siburu na gasiri fade a kangi ya kolondo chiteni donc mieux gozo molulu na ngui so si kuta ngunza panna tipika kasu donc biwa motenti vuru courge so titene mu unzi kwa tikarakoni tongana mjo wala nyaka damo limbi ti unzi ni même je mo lu courge ti mon singi merci
12: merci singi la merci
2: Paka avec à la barembi qui n'a pas que ça la guerre qui est une tenue à la fin et tonga n'est et qui crée richesse n'a quoi qu'il y a qu'un yo parce que qui n'a pas bien ou pas ce doit si bon en mal
10: créé une richesse mais tenez déjà ou un diani à qui tenez au warandouni semence n'a le warandouni semence l'eau quoi paix à quoi am zouti fangoka quoi que wara pendre ngongwa tona wara pendre kongongwa zoko kosusi rendement tu la que kono tomo bumina zu quoi soit faire kafa de iku wara kuta production agricole na RCA. Tone wara ondunia we kanda iki tembege ni me ipiti te kwa pengwa ti faya kana kono migi so fade a iki transforme ambini ki transforme ambini privia klinda privia gana usine ak transforme karaku ak transforme sindi ak transforme so ti wara sucre ti wara mafuta ti wara ke ti wara so tonga na la kuma se transforme so la kuma zo na kwa kanda ngbati créer richesse la privé ni so lo paye impôt. Loko mungi nana kodro pei bia kubuna nduzu. Epi priveni so apiti ambale ni pendre pendre. La lege ti njiaso itafania we. Loko importi. Lo mungi gwana gigiti kuchi mungi zana gigiti kira na ti kodro. Ti peyi na mlingi so akisara kwa nalu. Kriasyon ti richesse la. Mo wati fango ya kaniso. Ngo kobe ti monsoa lu mingi na pendre na nduzu mingi so. Ngere ni ya kubuna nduzu. Nazwa kubona tetimo. Ngiza so mungu wara kono a onti kojo. So ak création ti richesse a commencé na kete échelle jusqu'à na échelle ti état là.
2: Donc tongana social almichite na la fana ya weso la so si tongana azu ayechite ne a sarasi ya katala mainjoni aiken zoni chitene ala pe anja so abatene chi fango ya katala ala sa kusala na njoni ngwangwa na ala respecte a itinéraire technique ni chitene ko baga butumana chi kondo chitene so la chitene la
10: ye utani la modi kwa so itaida ko joni ala waranzoni ngwangwa useni ala bata kode ti fango ya kani nzuni nzuni nzuni na ala bake ton ala bata ngui ti lungo ya kani nga usi nzuni ala kuwara nzuni kobe a onti kojo na fade nginza kili na nzara na ti kete kodro kikiri na peko nzara na ti kodro kwa kikiri na poko azo kete kobe aliminala
2: si tonga na eke tonga so laso iba na bata ti bongige bechazo a eke mingi nandoshi yaka me ala inga na legewa si ala limi chitene ala wara anzo ningwangwa ni pepe me si tonga na a eke tonga so pakara Felix ala barem ala limi chulondo pepe nal tiso si awa mango yi aiki na menu unda chimuna bagi chala.

0: 76 06 40 44.
1: Bakara Félix Alabarem et Binamecha Mamangui sur la Kekota Wainda, Chi Unafem, Bimbu, Ndoku, Associé, Kebano, Ndoten Sango, Angwa, Wanabe, Afrika, Yoko, la Sola, Soye, Kemai, Ngamingi, Chala, Susi, Ekifaya, Kanga, Ainga, Pepe, Yeswe, Ginetene, Walandoku, Sala, Soye, Ginetene, Unafem, Ngakwa, Solu, Ekisara, Nalti, Maingo, Chi, Yakanabe, Afrika, Alim, Chifanina, Yi.
2: Unda chima mungi na biti mbimingi inga ngatia muligi na wafangwa yaka kwa iti inga ndukwasu itazia na sese chima mboko na nala. Ndukwati unasemu luke na kusala, kuta kusala tonga na uta. Lula luke bansi anjunia ngongwa ake duala wala ke fayakani na ake tambela wala trasabilite. Njuni ngongwa soa lundu na Paul, tisi na Jean, tigo na André. Unasema akabandu na pokuni mikojo singongona sina Paul na Jean na André yakati ngongwani idwati guna yani ki tambela tiba a legeso afana yakati ngongwani soit une inspection au champ tonga sosi mélange agape iki ba distance moko luna yakati monti njoso maratilo akende na yakati monti mbeni njoso maratilo akende tonga na itati bambari so unda GL24 wala tiba kalasunda GL24 na RMP15 amarandindi la distance doit tu luna la si ala mélanger terrain na kongoni ape akeda iki bembendo na yaka na pekoni tone bembendo na yaka wa iki mu lengo ti karako ti musumu garana yanga dawala mozana ya ti gogorasu iki muti gati bayani na ya machine tone bayani na ti machine wa si iki muna moite ne balu kuna njuni kalite beti mu pande yako na ita kwa meme si mingi na nduti tenesu akafa Yesu unasema kisara tonga na molu karako na ya ti 1 hectare kamba ti karako ake 125 lin mangati popo ti lin ako ake 0,40 donc ton mo 100 mètres divisé par 0,40 mo kora 125 lin na yati lin ako comme lu 20 cm 20 cm ton mo divisé ça fait 250 pieds na yati lin ako ton mo 125 lin multiplié par 250 pieds mo kena 31,125 pieds 31,125 pieds. Nati yakati hectare ti mo oko. Si ton ana gereni oko aduna mo. Agus wala umene wala mbrambro wala balako na uku mo bako nongoti yakati mo. Fade so mo mu marati kara ko so atene mo tene ba pouvoir germinatif ti lo ak 50%. Ton ana mo mu ngbangbogi 50 la mo lo ak sigi. Aiti fak nati 31,125 so mo ko retrouver terre ti mo gina environ 16,000 pieds. Moitié ti gerenak sigiape. Ngangouti mosu mou sarnati akasu mou papa se singe. Moitié ti 1 hectare la sigiape sou. Na fadeso, konongoni sou mou wara ak divisé en deux. Rendement ti karako, tonga mou sarnati njouni mou wara 2 tonnes. Mais avec 50% sou mou mantene ni ti taux de germination sou, mou go deja ti wara 1 tonne ou bien 800 kilos singe la. Si mou ka kilo akona 1000 francs, si mon aura 2 tonnes, tu as 2 millions. Mais ton gana, à Sigi à si mon maintenant que 50% de si germination là, c'est que mon kirina 1 million ou 800 000 na ti à Katimola. Ba kuta perte. Donc, il y a bembendo nan, y a ti machine, ti ba qualité ni. Ou se ni ki bando nan douti à règlement. Il a ki batan diaso kodro mouti tene à sarna kusara. Ando à la maintenant, on a se ma dikina, y a ti à foire à paix. Mena yati njiati kodroti aunda tene loi semencera aunda tene commercialisation, transport, production, distribution, importation, exportation. Kwe akduti na gbeti leti unasem soa sumbeti na ministre, tite na ministre a siye si zwa piti sarakwati ngongwa. Donc, depuis so agrément akna RC apre. Na gango ti so igile geti tene ministre so biati kodro mulu. Loke fadeso na mem agrément ton na ngbangbo ko jitene sumbo ko tulanduni si aita sara kusala na ike bembendo na nduti afoar ike bembendo fadeso na yacha yaka na nzeti jueso ike toka aita ti ton na balo mene na omene balota na omene pardon ti tena la duti na ti sous préfecture balota na omene tentinze osho ti tena la bembe yakati fangongongwa ton na iwara yakati fangongongwanjuni warangongwa we iki tene na aita ti soka kani, aita ti soka na depo, aita ti soka yon akutambula na ni, alaka na njiata la usi. Il faut la gamu agrément. Toi la mu agrément, ndusu ala zada ala dodge na kayi ti gestion ti stock kayi ti commercialisation suma so alundu na ndwa na teti zwa asina mu mokalo na zwa iki bapo kuti marani so kwe na tonga na mbini njia tia iki propose na kuta zi kodro tonga na ministre même président de la république tonga na ke décret ti tena la sien we si pour ça la ti semence ak ba ak tambula nzuni. Donc à zoso yi bando na ndu tiala na activité ti semence a groupé ni ota kojo activité ti semence ak production semencière ou seni ak distribution et commercialisation ota ni ak importation et exportation zoala doji sara kwasu gizo so ak agreement luko na agreement kojo ministre amuna lo agreement wosulu sara kwasu na ton ministre amuna lo agreement njak na yani iki bembe poko ti agreement ni. Chaque ngoko kolo galo sara déclaration parce que agrément ti ngota na ta mena kodro to a pinga na kwati ngongwa ala ke sara agrément na ti nguku meti e ke na début ni ikira na nguta to na mosara na ligi ni ape a petit zi agrément na te ti mu iu chaque ngoko kolo mu gamo déclaré que mo ke fa karako 10 hectares njo 5 hectares mo wara suma sini na ndu tonga so mo déclaré so kwe. Ou bien moi tika ni mo déclarer intention ti mo ko mo na intention tika x ton tika ra kola so tinjo mo déclarer so quoi na so la ki suivre mo ton na mo sar na legi ni wa mo limiti ti ne mo kaya e so ti mo donc so ko kuta kwa so una sema ke bembe ndo dala
1: bi ba a kwa so si ale ki sara la mala ki inga tene ala ki sara ton ten ti tene a mélanger so la mne ki te imbunga a shonya wa ngwangwa so ina tene a tout venon so ti tene a linda na ya changwangwa tala so ton a linda na ya na pe a traçabilité ni ala sara de ton ti tene a kanga legi na shonya ngwangwa sa ki mélanger na changwangwa ngwangwa so ala sa so
2: ngwangwa ko so i bembe ndo na nduni na legi ti fango ya katilo njuni si agona ya ti sac agona ti depo e ke zaye usida ako yesu ki zako jwa ke etiquette etiquette na dujina ya ti sac ni e pi etiquette na dujina poko ti sac ni etiquette so afate ni ngongo so umana sema bando na nduni na kunjunia wala na peko ni mogo ti ka si igwe si ba sac ti monso etiquette ak dape ndia unda na iti tene azini yamba na ya ti loi semencière na ndusu mbi guda simbi wara kuta komanda na kete ya komanda ipika patara nala na CB na komisaria na komisaire igu na komisaria ipika patara na komisaire titene tonga na kwali ya gatonga su njia muligi na ala titene ala konstate feni na ala fangmanga tonga na zuni angbati kingali atene ala kananganguchi mu tu venati lo solo ngbati kaso titene ala muna zikanga te wala la gbini to lo ngbati sare tingango li alimbi tikangalo so kwa kana mbi tinji ani so imuna ala sola
1: singila pakara Felix ala barem e bugere chimeni wa pika ngo singa na iso a ike Arnaud na bageti cité Jean 23 la iba ala gana tango so si ike kanga yanga chi kwa singa chi eni e bugere cha la unda cha la na ike da almishi ki na bageti yani na yanga chi pekoti tene ala unda tene na kota wa kode kwa chi ndal ti sombeni tala na rate chi unda tene na lo la na yanga so me quand même le kiri la so lo unda tene na lo ala pesa nga legi ako na tonga na lo e bugere cha la ndal che wa legi pepe chi tene imu singa cha la a ike gi na ndochi kiringo na tene na unda chi na ndochi ingango kusala so si una sema ike sara si kika yanga chi kwa singa chi chi fango ya kanga na chi batango ya machi la so mbunga kumbunga singila na ala pa karafi ala barem so la ida chi ki na tene na unda chi
2: akina mbiti mu singila na moita ida
1: singila nga na la swada chupo si ama kwa singa chie chi la so na yanga chi singa nye kembi eda lu tindi kombi wa munga maboko ochi Alexia Felix yang manji chisa kwa singa so na ala zo sato kwa legoche na konto kase ala eke machi nembesu a eke Davi Bema eki singila na la so angba lako chima kwa singa chifango ya kanga na chibatango yama ala angbanzo nina yanga chipe kundal chimbiwe ni filika pa chifango ya kaka nga na chibatango yama

0: 60 africains. Football, lancement ce jour de la Coupe du Monde 2026. Le coup d'envoi sera donné à 20h, heure de Bangui, entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Ikiri e parala kwe mbini na tia langusu na dawati andusu sekeka anguchi wati dadada mkibakuru ngana kutukutu suwa onduni akikpali tika ngana anguchi wati dadani wala akikpali chinguchi wati dadani sekeda yako chini mbisu akinokpo akusala tide ngobu zendende nga semo ningeti kodwa kigibecha la kasi la wisi tira geoloji soke na bege tida ngatia kutamboma soke na peka 24 malige tida marala seke yamba mingi tira soke ya kena kubela mbini su yangana zina dete folonji kichingu suwa on yanga tida nganga soke na munga mbamba tikanga na munga utati peko tibe kombiti isi ungo tazwa kisi singo tangusia kukula mbegi nika lembe chikoto ti RC na mbeke ti Gabon wakunda mingi mango tere na popoti lunga na mulinge chikoto tibe Afrika susi haiki na mbeke ti Gabon na mango Ryan El Akras anga nguwa kusala bagi kito nga nasia mulinge chikoto soki kasi ya warapali alimbe tikia na tene na pali chala iyo sanguchi wangu ronde mbuti gere kanguchi mwoti tunia mubimba ti ngusu seke da siyanga na kizilasu kumbuna kebani gigi na munga mion bichi la kuit on va sous na popoti Mexique nga na Afrique du Sud. Akiando kwa sango chingunga balako, ikiri singila mingi nala kwa samani, akusala kiri nala Jefferson.
1: Singila mingi nala Martial, igunda zuko swangba chimayi, kusala kiri na iya kindaliti. Kwa singa tena nga tiamu nge chiko drome, kuzuni, ima monzo kwa suna lukwa kanza, l'enfant mystère, kuzuna, pika ngopata.

0: sérieux à un moment donné.
1: 75 93 33 33 72 29 52 52 nga na molongo WhatsApp ti soki 70 08 29 58 akia molongo singa so ki mutene nala na ndolina ti kwa singa tene na ngati amulenge ti kontrola so na be Afrika bati ya kusala sara susi na ligi ti abuku mtia ti tene a mu maboko na liti maingo ti mwa amulenge mbili mbili na idango na buku mtia susi ya ba tene ti batango amulenge ake buku mtia susi akanga ligi na sango kusala na molenge na yati aye ndendende anda na ligi tia kwaliti seduti susi kodro tibe Afrika onda kwaliti ngangu susi andu kwani akingana ni tene tiere ligi tia molenge lasu angwa titene amwala na yati ambini angobo ti a kusala susi mwamba motene akitonga na yiti exploitation wara susi akisara sana na ala siye kiunda tere tiye lasu na tikuwa singa tene na angatia molenge tikodo tene ike nandua na tiringo na bira na tene ti kusala ti a molenge na kodro ti na be Afrika kwa singa tene na angatia molenge tikodro ti lasu isara ni kuzuni na kuta lango swa kisipila ni kekiriki indali ti tiringo bira na kanga ngo ligi na kusala ti a molenge susi ake ndukwa Tibendo Tiligi Sosiake, Organisation Internationale du Travail, si Asia, Langosuna, c'est Titene, Atombila, Nalazu, Kuenga, Timu Maboko, Teneti, Mungo Maboko, Dali Tima Ingoti, Amolenge, Tonganente, Amolenge, Akala Sosi, Akena, Betingu Balakona, Miombi, Anda, Bani, Nertiko Droti, Lasso, Ateneti, Adengo Yaka, Napuputia, Sewa, Amolenge, Akena, Pupuni, Sango, Akusala, Warakangoye, Nayatia Ligi, Teneti, Sango, Kusala, Nayanga, Danga, Nayat. And susi akisa kusatia mosorati beti sisi da kwe amolenge la su akina yani ekeku pikango singatala na e na 72 29 52 52 75 93 33 33 wara na WhatsApp na 70 08 29 58
2: Rajunde Kiluka, à vous la parole.
1: A vous la parole, itenéki nando alasu na teneti kusala ti amolenge kangango ligi nani, c'est vrai que kusala akia isosi alimiti tene afana molenge teneti maingo tilo teneti nzoni duti tilo mais lasu tongana itene ake molenge anda kozu kusala su molenge doit isara ke ti tene luguina da mandango mbeti ti dikombeti ti ngambeti tongana atanga ti amba tilo anda na terati kuta buku ndia susi a dire ni loi numéro 20.016 ti 15 juin 2020 soit amu yanga titene abata zoni du titi molenge sosi akanga ligi na teneti mungu wa molenge na ti anzena nzela kusala laso na kodroti na tia ligi na ndu sosi ya zwa keda mingi na kela sosi abatene angwa ti mungu wa molenge la kwa titene alala ke tonga na zu sosi ake ginginza titene agana nina yanga da esku marati mungu kusala na molenge torso iba ake mungu maboko na molenge ndali ti zoni du tingo chulo ndali ti zoni maingo chulo Tiala na bangondo tiala amo engeni veni na kegui ti giyanginzani ti gana nanga da wara ke ase wala si ake na gundani aye so si asara si laso amo enge ake mu tere tala na ya ti akusala ti wara nginza akenye ake aunda so ke una na tere ti ala so ake ase wa na yanga da na ndo so si ala ke da si ala ke mai itene ke kupi kango singa tiala na yen 75 93 33 33 72 29 52 52 tongana la ke na pasa ala in limit Irinando Molongo WhatsApp ti ake 70 08 29 58 on a la ke na kontro wandi ala zana da WhatsApp Molongo singa sou 00 236 wara plus 236

0: popotia kodro na ya tien droit sangusu lembe ti kodro chibe afrika na bagi ti gabon apika sa ko mingi ndal tin zoni mango taraso si akibagi gi na popotia ndokwa chi lunga na awa bef kaso si akine ya ti kodro nika na mango rayan el akras azami nango bocha kusa na sisi soki ti tenesi dalembe ni aduchi ndoko ndoko na tereti awa bef kaso ki katoro na si ale ki na pale itete tin zoni popotia si ya amolige ti yuntu nga na awali mo asosi ya kina ya chakba chaki te akolo ti ombe la poko ake ndo kwa chi son trabo asi ya muna ala amina mungo maboko mbeni birisu ake mwembri a bongo nga na akobe chi tengoni na sango chua ngubu ndembo chi gere azi yanga ni laso chi ya ndembo ndal chi kangu chi mwachi dunia mwibimba ngu se kusa nini baluse na omene ake tondani ane na mbonga miyombe chi la kwi susi ake oko mbonga chi bata chi bongi si ndembo ni ake bagigi na popo chi Mexique nga na Afrique du Sud sosi ala use kwa kena chi group a si ya ndembo ni ake bagigi na London chi Mexico City Stadium. Androa sangwa wenzi ya weki isingia nazo kwa sa jukwa mani
1: kuunga bala kuna kuchinda kwa penzini bala kuna usi ndo na utawa ya ndo dafuna de kilukia pwede wa rasre de bwana ya kulengi na ndoa sangwa chingunga api kumbiti ikia mna wungo tere si tondani na mozoko wambi chichi matanga chidungo zi itanasi wasala suiki na nigi
2: Retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Allez, Kiwara Kwasinga Tiamasika Tibé Africa, la Kwanabikwa Kortisina Bikoku, Nangonga Osio Tipiko Tibé Kombité, na Penzeni Baleoko.
1: Tiketekete na luchamina vakachibongi na mbunga balako na kochinda kopi.

0: ekena azumi na ngati singa alo ibagala mingi
1: Ah,
0: Igoda.
1: Okay,
0: aha.

to kwaninga ko gina gbochila tsa gati kingo kota singila mwimbu ya sewa ndanu na boira bonati vakalando on ala galando suti ki kota singila na sewa sungu azuso kwa ingangala ati danza pa evangelique tsa frère ti kaimba sur la galanie ngangu na terre tsa la ati mu maboko na la na teneti wangu teneti sambila ngonza pa neti maboko ti tena kwa ti tata ti koli baba tsa la su ire tsu la kendanu Théodore le walani kwa alango balota noni on koti zeti meso lonzo on agbala ti bongi ala wona nanza pati ngangu kwa ti tena ya tuku tuku fa gbani gbani na ndu ti ala ala tena ba kwa tanga ti place kwa ni ya kwa dutia negi na vendredi ya no kekiriki na ngunga miyo ambeti la kwi na ndu tsa sewani ndu ti lusu le walani kwa dala na mbageti yo kopa ala gugere tsa su kwa makoto kwa ni ti mo peko na la so to kwa ni aike eti ala Toko na gbetile tiye asewa sanga sewa sanganji zumbeti sewa ngelimba sewa zuru yara na gbadati bongi ala na vununa beti bitoko sa meta sewa songana suko ngala tene ti kwati ngangu ti baba tsala koya tsala ita tsala sanga Gabriel le ke directeur commercial ngati marketing le wala ni kwa na biko so ti on langu setin zeti fondo so la ti ngusu ekida atle ba kotabeli singo na kwa na kele kagini kekireki na ndoti ase wani soke na vakati galaba ja 6 na terenti patasi longo kwa na kele kane gini na samedi so egodala lango bale okona ota ti nzesu ekida ala gugera tsa so ko tonga na ke mape ko tu kwani ti mo pe ko na la so to kwani ai kitala kona gbetile tiye aluna mbageti yo siwa mbumba Robert loti bigina meta siwa songa na soso kwa ingangala te batanga ti plastic kwa wa teneti bi teneti kwa ti le so aike mbumba Robert le ke commissaire ti la police na wongo teria we atre ba ke tu chanegi na vendredi lango donc kiriki lango bale okona o setinze soke dana ngbonga myo mbeti la kwi akutu na ndotia na ke tu chimbu mbri na ndotilo solo wa kwanda la soke na vakati sapeki 3 ni la teneba ala ti mokota singila mingi na la sokola na pusu nduru na terrete na ti maboko na samela ngonza pa na mungo wango na la ti tenela ni place kona tamla la ni zoni ala gugere ti la sokoto na mape kutu tokwani ti mo pekona la sokoto kwani ayeketi ala Tokwa na gutile ti alon na mbageti a sewa ti nga kutu patasi sewa le motomo sewa beninga dayo kuninga ala ti tenela bina meta sewa songo nga na zo soko ayinga na te batanga ti place ti kwa ti lo so iri ti lo ayeke Jean Christian nga kutu patasi te bakale ke geniki kekireke na nduti ya se wani swatene bala ingani na iriti 124 akitona na ngonga miyo mbeti la kwi ti unzi na ndapre asi wa sokono ti fayiri tsala gi agugira tsa sokoto na mapeko tsu tokwani ti mopeko na tsu tokwani akitiala

tenezo de pekoti beko miti na lasuka ngbati madafono ndeke luka ndoro wangu tetikango na legi na ndawa unzi ya usuba unima mozo kweke na wakwa majilu uti mozo koni magali baga lasuka kretola kia magali ayagone chitini wakatirina Emmanuel Sambouli fisinga na genelo ndale timba iti beafrika

0: ye kereye me ibubasi se ti ipepe. Na pialo pruka kuse, ti kiringotene iyo na kwale ti kobe na Be Afrika, son do kusa la WHH azana se se na mouma boko ti da sadugu ginja ti dunia mubimba, gana ngorubia ti Be Afrika, ile kereye gbani, gana batango se se chani.
1: Ibata se se ti e, ikpeti zawa na gbako, isa akwa nzuni nangu, se se eke mosoro ti e, ibata linda li chamo lenge ti kikiriki.
0: Bialoso amu maboko ti sara kobe ti yaka ngana batango ayama ti bebengo ndo lege ako na ndo ti biongo ti ndo ti tene kusala ni atambula na lege ni. Irindo senge na nzoroko 4043 na lege ti rezo move telesel ngana orange.
1: Puka ti use ifa yaka mingi ibata azo nzuni iduti ndo oko.
0: Ipusu nduru na tere cha wakusala ti WHH.

0: Naso ki na languti biko au show langu balako na nubi akotinze soe ki da kwa singati la sura bi Afrika izi yanga na wai. Bonga omene na batati bangi wara kumunga sona mbigeti bambari lega kona mbigeti mba ikiasa nguti anzia vila pisayo. Avila ibarala.
1: Ibarala itresia ya ibarazo kwa lija sanguni. Do kwa chi la Rusi na be Afrika si agunda mingi kusala sulo sara andalte kiringoti siri na chikotoni. Do kwa chi minuskanga si aza ando kwa chi lo mbrapa tonga sona chikoto ese tibe Afrika tonga sosi kapati kiringona ando so abagi gibiri na beke chimbaiki. Nambege chi bombari ya eke do kwa chi nerka si awara ungo chi abateri osho si alimi chuhu maboko na mungawa na mbole kichikotro. Handball alekema ande wa pikango de moti handball sweke pika ande bona kontro ande Mikaela Magbaso lo fa kwalechi de moti handball na Afrika.
0: Amalengeti kwa dorti Rusi swa kina be Afrika tenzi se duti si ala fa peko di tondo ti kusala tala.
1: Tatene lugunda mingi kusala solo sara aike atumeni kapati pika ngopata rabiri na dafono de keluka si Dimitri Siti solo ke wa indachi mezon rus le faso anyu maboko tizi ngomi da boko chi abu bitumba mingi tonga so lugunda teretio wa kusala solo sara na be Afrika le kina singati Armando Yangenji.
2: C'était pas prévu qu'on s'occupe de leur réintégration.
3: Mungo maboko na turubu tumba aikelani na yati kusalati pepe mena pekoni sosi esu maboko ndale titu kwa ngwa bakuru tikorwe siti Rusi nandukwe izana sisi ambena kode titene ipika patara na aturubu tumba swa su maboko na kwechi buku tinjamena titene isara kusala na ala kujuni emu maboko na turubu saki yako sinapikoni emu maboko na turubu swa kemandaye na beringu si baswa kusala ni aikeguna dawa iyo pepe na legiti dutingo tiazo nga na legiti konomi si atunda titene agana gingope na becha turugu tumba solani azingombe na maboko tiala ndali nilasi na ndokwa GPN imu kusala ni na maboko yekesara kusala na ndokwa gwenyongi ya tiati kodro na ndokwa gwenyongi ya tingu na gwako na legiti mungo maboko na aturugu tumba so titene ala kwe abata gwako uungo tiala kwe aike mbango miombe na nduni balushu na use so eke mbande titene asara kusala ni aike aturugu ni kwela si e mu maboko na ala pepe akusala ngba mingi titene isara.
2: L'importance que le travail est fait.
1: Aiki Fadri Dimitri Siti soit que wainda ti maison russe na Afrika soit que ko joka participe en patrachilo na da fondé que luka la c'est que malo ande na yachi apimba sangoti na pekoti kota sangoso.
0: Kwa ti miniska si na ndewe solo sarabeo kona kondosi be Afrika.
1: Tata ina motene solo za andu kwa chilo mpamba tonga sina chiko doise chibe Afrika mprimpe chila loba ibiri la si lomu ina kota ozi kondo. Ale kifadida boda vochua ngoma katikiro.
4: Kota kandoso aikende konongo chile ni a 1 metre kare ngwangbuse nanduni bala kona osio aike kandoso si ngurubia alundo titene ayambani na batati mbaiki. Aike lani aturugu tisiriri chikondo ti Tunisi usi aike sara kusala na yani kuzo gbiongbia Felix Moluwa atambula siya bembendo na ndotia ndokwa ni ndende agbakuru sosi aziani aiki mingi angangwa da ngana so airi ni prefabrike bali usio nandoni osio adomoyo use angangu group elektrogene use aklimatizer bani nandoso apupulenge aiki zuda use kandoso fadeso akiri na aturuguti be Afrika we mukonziti minuska Valentine Rugwabiza afatene kandoso alamuna ngurubia afatene ndokwati minuska a on pepe.
5: Passer le flambeau.
6: Mungo kandoso nangurubia afatene minuska a on pepe. Minuska angbala kotisa

0: rythme des saisons. Kwasinda Tifango Yaka, Ghana Tibatango Anyama.
1: Ekiri ebarala kwe na kutala chifango yaka limbi vitite na saragini na yesu eri na tene ngwangwa ngwangwa eke mulegi na ala soye kifaya katitene ala ro anjoni ngwangwa titene ala luni eke kozo yesu si eki munga nguna kutala chiyaka si chimunga lege titene azo awara kwa beate si ala kangambe namba geni si amulege titene amuma mboko na asewa kozo ni kwa titene kiri nando chiyaka kuta wamatene chie chilasu elimi ande chichimi terena afi Alexia Alexia Nganji sur le commune Isango na ndochi kusala chifango ya kangana chipata ngoyama na chabata chibe ya Afrika.
2: Bumi soa kinangbeti ya tape pe soa iyo ni WHH na mbage chibuya soa kinangbeti otu koto silomu na wafango ya kaso ungocha akwa saa saki use akunga sosi ya mulege na titi na rafa ya ka akiyango wachiko betonga na karako njo ngana koso titi na mulege na lasi ala limbi titi ne ala lu ya ka amai titi na kanga legi na nzara mungo kbaso akingia na becha wafango ya kandati so na meni ngwe ala walege chilu amenya kobe chala alecha kobe so pepe si amuwa kbaso na aso sa kinangbeti kekita kodochi bria centre ngana kekita kodoso si angoni nanga pumisa kenge chita pepe WHH angunda na awa fango ya katikene ala saa kusala ni zoni chitene kusala chifango ya kalimbi chimai si angwa ngochala limbi chitubani si ala limbi chitene ala ka wala ala muna si walimbi chite si akanga legi na nzara na chibuya nambage chidamara akepika mochunguza pa pepesi ya saa zi ala kobechi ya ka abuba mingi ala swato nanchiti na luaka ko anjo angunja osu adi matelecha andati su akubechi kobecha niya ule akubecha kasana ule na leti na achi sese na achi zungu achi da pepe andaka na ngwe tonsoso akingwechi ngunja pa vyo mochindo wa saa zi ngunja pa pika pepesi ala lua icha la pepe aswa lua kubechi ngunja adi matelecha mingi ndati su ala walegi chikuwa kojwa lichi ngunja ni pepe sinale chigara wangungunja son aso seke ngunja jiteni mingi ya wani pepe gara aso seke luanze zina kubechika sanga kwe ademantecha ndati so wangunja son mingi giveke si aondoni na lechi gara chibda mara na legi cha sango so iwara singa nabage chistibut tomatolani wangunja son agatwe so bani na lechi gara azo alunu nagbata chibongi mbrimbri awali so seke kato matni alunu nagbata chibongi seke govo bani kasi yara kanchite na lakani akemeningia na becha aso seke lua tomatni dati swala kula na nzachi bila uchite na sigi siala honi andaka ngunja papika ya pepe siya sigi pepe machine mbeso angu swa pika na chala angu swa sasi tomatni asigi gbani na mbage chisti buit si ala sosi ya kekani afaso becha ya kinangianda tisto ala walegi chite ne ala kakunga chi ya kachala chite na mai aonchi kojo siala unda chite na kutatu chukodro alimi chibano ando chala dati kibiongo chindo sosi ya sana mbagi nika
1: singila na ala Alexia na sangu sala ndo chumune ila ndo chikusala chifango ya kangana batango yama kwa singa sa mulege na ichi sukwe na ichi bata chibonga sumbumi na ichi kodo komanda chumbumu so na bagi nika eki ala suwe eki gisu susi eki demata echa la lasu ndalichi wa ango susu na gangangu hao na ichi kutangu chumbumu nika na lege chi a sangu swala fatene mbimri a sango a gingwa susuni na lege chi a yoro wala ongo gingo susuni ya ondo ni na yachunguni ya sala si mingi cha susuni ya kwekwe na yachunguni ya kebeni sango so desen de bonyo wili konso atengi teren na ala soye kegi susuni ya chibatachi bonga su asara ni
3: Mbunga umana chindapre iye kene yanga chungu chimbomu ge ichingu terena awa gingo susu ungo chala ganduru na balako swala ike duchi na yanga chingo chala na yani ilingu chiba ayangu agbanda ame asusu na ike mingi pepe Josue MT afasoni bigbanda chini BBB meni wa asusu pepe
4: isa peche na kuta yungo na agbanda 100 metre na kuta agbanda siko zula niso mogu mumu susu me achuma susu na dape na yati mbusu igoso iba mbenye aso tuku yoro pika zana titene mba ya kete niso agbanda so aga ira atakezo lula lubu
3: Sosi oyo na mbagi chinguni ichingi terena Clovis Dage solo fanaiso ni lundo na lechingu chi dembia kaso si nigochi biyango chini
5: lechingu chi dembia kanemu aravitaye kaso warango susuna fasi mezi tamoguna keta agbanda zo ala yeda na mapala muni ala zonyo umezi gya kuta agbanda mezi genzo ura mufot na azo ni sengabwe baponza susuni kwa unja wa kuta ni kwa unji akete nguwe
3: na mango Hervé Gbando okocha wabingo yango so African Parks akibata amilando sosi awabingo yango yake biyanguli dakojo tisara si asusunya kili mingi na chingu
6: kozulani ikisa pesh obagi gana kwacha sapata susuwa yetosusi na pokuna wa African Park chingu akanga liga tene peshara peti linda ankor na yati park kape tansi kira mbumuso iki wanaga su kete kete ki dena terchi
3: na mangola so iki nati bumbi ti awa bingo yangu chimbumu ala iki tumbira lana lana awa gingo susu chibonga su tisara si ala lingu chitena tuku yoro na achangu so pepe Jean-Marie Olondola aiki wasungo tondo na chibumbiso
7: imake pepe ti pena terecha pesho ti tene e muna la wango tene na la itena la zia sarango a peshe ti ashonya ngoboso na a produit chimique na ashonya moustiquaire ashonya yoro anye
3: paliti wango asusu na yatingu chimbomuso aiki yeso mingi cha wagingo susu akpongani na lichi mamboko na bata chibongi ngana acha mingi cha kete kodo ti Bay Africa destin de bonheur wiliko na kiringo na bagi chibongasu da fanona ndike luka
1: singila na sango sono ndo chimuni na destin de bonheur wiliko ngo ya limbia we chitene tingi tere na wako de kwa chi ekota wa inda chi unasem Felix Alabarem na ndo mama tene chi echi lasu
0: kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama
1: e barala pakara Felix Alabarem
8: bi baramo mingi itaida
1: toko na tiso itene na lichi kwa singa chie so la so inale kisa kusala mbubi na ndochi tene chi nkwangwa na legiwa si tonga na afa ya kachinzo ni nkwangwa alimbi chitene amuma mboko na gango na mosoro na yati kodo wala alimbi chitene asigi na kodo na yati yere eki mamate nesunale kipika ndipata adala mekozo ni kwa chitene igu na ndo mamate nene chie so alimbi chitene itonga na komanda yaka wala wakode kwa lasso na ngo isu ikina yani so amrimri ngwangwa chikobe chiso wala lasso si azali mbi chitene angwa al petite na ngwa chiluna ya chinze ti fondoso dal chiso lasso biango chindo asara si aina gambringa mgana ya chili chawa fango ya kanao ala inga mbimbu yeso wala limbi chisara pe wala ni luka rako wala ni lunjo wala ni luso gingo bengba na betala mingi nile chitene ala famumi na wa mango isu ke maina nimisu a kobe chikasa chinye la mara chikobe wala la petite dans la lune et tinche ti fondoso
8: singila mingi kunda chimu wa muligi chitene iinga kena kotro chi ikina yeso ayirina tene basin use tokana moba basin soa kena mbege chi soa gui chiti na Lac Chad soa tena kishari na Logon na mbege ka ak ngui chilungo yi akende na basin susi anguni agui chiti na kungu soa ke basin chi ubanginga usi anguini akende me yako kobe sosi alimbi asara ngangu kete na dati lo on kete ake karaku karaku la ngui chulu atondani chimo me kamem alimbi chilulu unanze chijuansu ikitumbela na aita chia wafango ya katisara kwa chilu karaku kujunisi lango baluse chinze chifondo so alimbi so ala kuwara ngui titene ala warangunza panzuni na ala waraleti kobe ninzuni tonga so giloko karako oko la siamu retarkete tona ditiluni ape simongbati ku encore inga ko inga use makumu retar me molingi tilunju molingi tilusinji tisinji aku jusqu'à nandati ngunza pawa ya piti lulu sengi atanga ta kobe tonga na koso akaiswa kuluna ndani ti gozomo piti tondani la su tilulu jusqu'à même septembre octobre nambini a zone tonga basin tigunguna yati Kongo wala ti ubangi mpuchi lugozo na yati akbakusu ya go jusqu'à octobre mena leti pere mpuchi sika pedon mtondani lerto su ti lugozo timo tonga iti sinze ti utsu kutangwa kipika onwosu mkai ti lulungba ti tonga lubapasi mingi na buru fadilo kulenzuni ape tonga su mbiti tene akobeso alimbiti amuru tarti lungwala ake karaku ake bimbari kusu même vouloir iku nga aussi vouloir iku lokoku na ndani na karako na gimbari ku lati alingi titene ala luni ioko jonisi lango baluse ti fondo alingi na tanga cha ye akakwe molingi ti luna ndani singe tonga na mu ye dambi kitene nga na motene ti gui ngoi so iki dalingi ti lugu yape alingi ti lugu yape bangbati ngoi so gui alingi ti te lupinga nani luunda anze omene ti sina nze gombaya mochi luguye use la sara simozo mpochi lugui la laso ancora pe bangati akotiye gui akululu na ndua na ngoiso yati sisi ya mba wasu tonamo zalo na yani awa luku sumba siluku sigigi na ndowani asara sigbiki ya kemulu na luku sigi na rasi nchilu si tonanguwa tondani chipika luku kono pendre mingi na usi yeni yenga usi akaso nguwe chilu so yiri ni sikle kultural chilu akatenti nze omene chisi na nze gombaya mobaiki na nze chifondo ikitana milio chinguwa wala tongana mo lulu laso angmana mugi nze umene chitene mosina December. Miangba mbrimbri na mo nze uku wala nze usho chitene ngu aluchi. Tongasu tona mo lulu lor tongasu an luku na mduwa pepa singu wa kumasichi pika awako ya chisesi ya wae. Na use luki warangwe kwa chitene lu wara kubechulu juska nze umene ya pe na luku kui na legi mo waragia kiti ya tuberculi. Yesu chitene na azu chifangwa kachigui. Na kude chifango kati gui so yiki munu wala chisarangoni fadesu mingi akititene zingo du aso e, na yaka tene lulu emetre na emetre stadiri karte manila mobaki akimu espasi mingi mefadesu fini kude ni iso akisara akititene movo sak sak akoti itualisu mopuchu suru yani use mofu na motuku sese na yani na mozala na tereti tere molugu iti modananze ti mars February Mars akungoichi lungo guila mo luda wae ala sere tere na mo pika kiki na ala mo muna ala akiki chite na ala monte na nduni se ala yamba tere tala ana leche la chite na ala wara la pendre se ala li pendre na ita sui fanala se atonda nchi sarangoni sora tukali mochala na iibake ala katana mzuni legi akchualmo chi sara maracha experience tongasu chi sakni na ati keti espace mo puchu wara bati gere chibuichimu na acha sak na la seretere mena yaka il faut un mètre tongaso kuta yaka simo pichu wara bati gere chigui na muna munginza mingi ya munda munginza mingi ya munda mapasi mingi chitene muziadu yeso mbichite na ya wafango ya kala
1: singila na kodeso alundu chitene ala fana ini mbimbri na ndo chingo yeso si alimu chitene aluna ngwangwa chakobe wala akobe wala si awafango ya kala alimu chitene aluni na ngwe sweke sate na ala miinga so ala maninjo niawe sitonga na ala so si ada alu ya katala chika kukua unji pepe kuzo njite na sinala unji ngo chinje chifondo so wala mbimbri na lango baluse alimu ala lunjoni ala lukara koni ala lunga ba ikoni biani metongana on a pekone also awe agabubawe donc ala luande ni ayke bubani na maboko chala limchu wande lingona penila me atanga chanjo atanga chakobe ni kwea gozo ala petite na la baralege petite na la lunisenge
8: legirila
1: ok imala we me ibina meta wa mango iso si wakode kwa chi wala kuta wenda chi angu angu achi kobe ayke gena kodo na yachi studio na tereche na tereche meza sitongana la ike na unda na luna ndo chitenchi ya kala mchipika na isinga na molongo 75 93 33 33 wala na 112 29 52 52 chiso ala iki ala limchitene ala wara ki ingo na tene na peko cha unda chala anake kiki ifatu na ndo mama tene chi tonga chiso itene pakara Felix Alabarem laso tonga na yela singwangwa so iki luni na yachi kodo alimichimu mamboko na konongo wala gingo amosoro na yachi kodo chibe ya Afrika
8: mbichi tena mosu tongana mozu mosara yakasi mkuna nzuri ngongope kanda na angati mungu franzi tena mosara yesu tena subsistence seke molu yeni chitene mo temo wala gina ngangu mungu china ni mo peti kreye richesa pe ngongolake kojo ye na yati yaka chitara kusala ti yaka na kusala ti yaka tongana entreprise donc matière première kojo matière première ti yaka ke ngongwa na njuni ngongwa mtuwa na mwoko nani leti ya kachimwa ku uu leti ya kobe chimwa ku uu ala ku uu na konongoni me ala ku uu na kalite hapendere ya ingu akina yachi ya ngongwani konongo tala kuduchinzuni guu tala kuduchinjuni kulori tala kuduchinjuni na azu kwa keyeni mtuwa na mwoko na njuni ngongwa mwoke rejuir perte ti post record paske ala kipinga njuni legi yako na mwoko kwala kwa legi yako ambini soke mbana piku akedape anjuni ngongwa kwa ala chiribira ala kapabli ti chiribira na kobila chile nzuni tonge na mwara deja swawe swa tene randumatimo una nduzu kojo yes njuni suma kwa rakasu njinza suma kwa rapukuni aku una nduzu revenu ti mwaku una nduzu gela tongo ndati kreasyon ti richesse wala dungo mosoro na yati kodro atondani ge na nduchi irandumo. Tona randumo uno nduzo we moke kaye chimo. Moke tembeni na moko kambeni. Si tomanazo mingi na achi kodro amunzu ni ngongwa chilu. Si alanga kwe ya katala uno nduzu. Surplus ni amulegi na kodro titene a import, a exporti. Mbana kodro chie kegui na nginza ikizana gigi. Imwa kobe ikigana nichite. Perte chi divizi. Metonga na ifaya ka mingi na njuni ngongwa. Si wara leti kobe mingi. Kojo surplus ni fade ike biani, ike transforme ni. Tani transforme ya gana plus value. Soit ni nginza ga. A ingo tiyani ya njuni ya kobe tiyani ya unanduzu. Na kumungangu. Na azu soka teni. Na tangani ike tuka na kodro wande. So atene igoi chigi nginza na kodro wande chigana ni. Fadi ake contribue na yeso amunzo hiri ni wala ekonomisa hiri na tene PIB eti kodroli.
1: Mm-hmm.
8: Ake kreye nga osi ya entreprise. Nanga titi tene itara transformation, il faudrait que a usine akeda.
1: Mm-hmm.
8: Kom?
1: Mbe ibuge echa la mbe nitaga nanga tisinga alo. E igbe na ina batashu bombarie ke mamat ibarala ka.
9: Abara mingi.
1: Mamat unda cha na wakode kwa chia esuwa.
9: Unda chia etonsu. Ala eskize nda ti. Semaine 111 wa côté quoi tu mandaye quand le cercle en dessus fini côté ici à casse à te mo zopere après donc mo zapere ni per na ngba au fond tu te na batangu aussi pour ça bunda tu mets ton son si tu m'en as donné na ka barbu ka so e kiki mo ser ko de mo nyela mo fait mo sara bunda tu mets la fille de demi et soit si lungo de ngari ko so a ri ton on dit bunda tu mets
1: singila na la mamat.
8: Beke kiri tena mo tusu ita mamat ko juni bi baramo. Moinga barabu kasasu tonga na luku duni achi sese luwa nu sara njuni na sese nyawai. Gerechi luni ya kilinda na achi sese ya kayo sese na nduzu pupu wa kilina mbaka keketi ya mapunguso ya verde tersu ala umingi. Nila na popochi apiri wala kubesu si ike soroni tonga na a indikator chi sese susi pendere ingwa kada wala indikator chi fertilite barabu kasak na yani. Tongana moye chifaya kana ati barabuka sakunzuni muzigereni. Mangati deja se seni ak fertile wa barabuka sa rendre se seni njoni awe. Donc mo zia gondani e keke chilo ak fu yo yo ape donc mo limiti tene mo batalo ape mo zalo na tereti yakatimo. Mo bimi ape. Mo zalo na tereti yaka. Mo puti kangi yati yakatimo uta ushu tongana ke 1 hectare mo puti kambi ushu et mo zake kiti barabuka sa na milioni ushu e mo faya katimo. Tongana ka simple pubi na pere mbi manda meni yeng mangati mbi tene bambi ki mlenge ti kete kodro. Na mbege ti so mbi bana mbege ti pawa kojo giso ngua iti unzi azwa de agwa delimite ya kachala. Na de a pere so ver so tuku na yati yakani. Na ala zi parafu ti tene ngu waga zona pe. Nangbato so jusqu'à na betingu a traverser jusqu'à Buruaga betingu tipeko awala gana bagara onanduni na sese tongaso akube apere a mélanger terrain na ngu na sese a foupendre a mu engrais naturel donc loso yakasu mon petit deni ape wala mon petit bini ape akeda na kati barabuka sa mo boto a gereni ko na ti yakani. Akubeni asenga kubeni so wole sia tukusu mozangba wango sumbi peti muna mola munda teneti ariko bimba ariko akululu ikartmani tone bimba ariko akuse ara sosi ak ararango akada ala kunduru na sese na ala rakada na ala so kun nduzu so tene port irigé akada port rampant na port irigé akada tonga lu so ak port irigé so luchi na nduzu. Mon lingbiti, lou poponi, 40 cm, na popotiala na tili ak 20 cm. Legia kona, bon, karako ak kete, me lou mon potiza 20 cm na 40 cm.
1: Mm-hmm.
8: Me tonga na ke lou sosi lou ararango na sese, ak nzoni na popoti gereni moza 40, na popoti kambani moza 60 à 80.
1: Joni, i moulo tu so aussi ala continue na Tanganyika aki na unda ti le so e gaso libanais mbene yi na bageti bura na peko ti batayanga.
9: Merci barara.
1: Ibara
9: wa inda na ngati tafunya na tableta.
8: Bara mingi ita.
9: Ba tene na pete kwa fana ite ti pete ti akaso. Na mbege ti jesu ikira barabu kasa mingi. Aye pe sala kwa to legelala fana ijo. Nambera uenje aika ala gati mu atara dika jiko dinazo. Pero ti kara kuli kwa kwa tola tentere zo lango na uwa wese. Etana gara itara kuli shi lingona ke dape kwa da kondanya putilasyon.
3: Singila.
9: Nisene, jeli tere na ala andu. Ita asako na ndota la. Et Michel Solasso la Sara Zou a le capital, mais il m'a dit, moi je mets mon salaire, il y a carrément qui dit qu'on est. Même il a joué mon taïko de Tiaka, donc au départ la soirée, il est fou.
3: Tomana mungia wa ita libane
1: ala unji na tangachi lungo bimbari kusa wese ala kina ndo chitene chisotilo niso
3: chibimbari kumbitene deja na ita maama tawa ito nga nakesu wa kapor iriji molulu na popucha kamba ake 40 cm na yati kamba ako ake 20 cm metonga naka arikusu ake ara arango na sese molulu na yati kamba ako popunye ake 40 na popucha kamba use mokononi na 60 na 80 cm legeti lungoni na yati densité na yati yakala binga kita mama tamambizoni mingi chita libanais bilondo na leti terela migasu bilondo na bosangwa batanga fobuka ati tenti foire so aita chi yak organizeni itukazo mingi na mbegeti jusqu'à bayanga ti bembendo gambula berberati susu na kombo bania gazi karnu na mbeni ya onfafadisu na mbigiti bambari kwa ngu grimari chitene ala bembendu na nduchi semansu akisara fuarni na mbeni tene su mbitene na kutazu su miwarala kato na akete komanda su aduchine yati bumbi ni mbitene ala mbitene wafango ya kake buburu wape loike ku la ako chitene ngu iti lungu ya kachilu wa umape ala kigana semansu na rutar yesu wafango ya kasara mbeni semansi luchia ni pasesu comme lo itiza dat ni on paye le kumuchi lu na so la ganeni so le tetengo mais mawani akso lo te ande awe lo ko fande atene yakachini so ni sara kasu kanda ngongo so la muna ni sola ti ina ona sem kanda iri ti ngongo na change awe ak difficile na iti suivre lo parce que iri so ki na na ti mbeti ngongo ni marati luna kana yati ya azu ala teni mais ala lungbene yakachala so si ane passe ala luna ala batangongo ni so na ke reality akimbanga chichi wa a itachi so sara force mensiere legia ke da ala sara ni na fin ti apati yaka so amuligi nazo chite ne warasu masini ya bata na alu dek mumanyaga so akukusala ti government na ia wa kudikwa ki mu maboko na minister agriculture ti tene na lu si e bien gereni ketekete ti tene amuna la angongwa na lungwini
1: ti singila mbibaso wala kina tena unda ti la so afika fa de singa na yawe ala mba fa de ti fanda yi tonga na ye singwangwa aiki tonga na sango kwachi yaka aiki tonga na beni entreprise so si tonga na zo so ke sa kwachi yaka ni si lo ke sa ni choni a limbi ti tene aga na lo fa de moso aiki na ngoi so la si fa de singa ti ta ti bomba iso si aga si a kanga legi na ni meni ta na bage ti bakalaga aiki Stefan Ibarala
10: merci wa be singa
1: toka la mai na bage bakalaka
10: il m'a la peine à travailler sur un terre et le tissu et la bambarito.
1: Ah, ok. Johnny Mingi. Où est-ce que tu as dit quoi? Ti?
10: Ah, si, bon. Il dit Congo Landoti et Michel Tala Chalanda Pesso.
1: Eh, à sa tenance.
10: Ah, où est-ce que tu as dit quoi? Moi, tu as programmé sur la pambi que je suis bien tenti à Kamingi. Oui, par rapport à Ngunja, pas ça, puis qu'on a pas calagé, y'a pas. Assassinat d'État, Chilungo, Karako, voilà, Gozan, et Tonso. Mais bientôt, démarrer, Lungo, Karako, Nainambeke, Bakalai, démarrer, Nayati, Langoso, Lambie, Tinga, Tongambi, Karako, Tindi, Kwawe, Tindi, Tiko, Gozo, Milo, Tiko, Gozoni, Bikizani, ok. Et puis, où c'est ni Tongana, Peko, Lungo, Karako, ni Lango, ok, Lambi, Petisa, Tikarako, ni Akinisan, et Tinga, la Kogosinga.
1: Singila na unda chala paka wa Stefan na mbine na bagage paka la Ibarala kakwe.
3: Ita Stefan, ita Stefan Bibaramo na mbiti tena mwaka mbini wakude kwa chi unasema kana ligi yala lunu na sibit lasu lukusina baka la kati bembendo na nduti fuarso wa kisaraka. Donk mbi magoti mwanzera mbi mingi. Mbiki kina tene ti unda chimo iu tusu. Tonga na molu kara kwa we. Si mwichi lugozo na yani mozakara kuni kamba ni use
8: molu gozona milu na wa mo urukamba ni use simolumbe ni gozoni mo urukamba ni use simolumbe ni gozoni mangati gozolo ko nyongu mingi na ti sese na lukusara nga gbeti de usi na nduzu njuni ni motene ba molu kara ko koju simonchi lugozo so talige nila moku kara ko na sigigi awe meme mosukura koju gbini awe si fade so mo gama pogozo timo azu mingi akitene ngo chilungo gozo ongo chilungo gozo ombi tene ti gozo ngo ichilo mwapa ngo ichilo mba mingi ya wata ngacha kobe kwe gozo ake kobe su mpuchi lulu mikiri mbitene mpuchi lulu juska na mbigi ti bakalaka su mpuchi lulu juska nze ti out septembre mba ti lulu na tonga lu warangu si lu komasi ti toa wae lu kusupporte buru ti waranangu ti peko mba ngati sikle chilo yo mingi don lu limbi ti warangu nza pafani use tonga su ngo iti gozo adbiti mwapa me chikara kon lambi tena moso mo lulu zalu sigigi na muunda ngui okela mogati sukura gbeni akelango balako na ushu mitene fadege mitene yaka ake entreprise na yati entreprise compte d'exploitation timo na planification timo dochi duchida mingi chawa fango yaka ala buru teretela chile kendu ti zia dati lungo yaka wampe me dekala luawe ambina guti gi susu aguti gi nyama ambina on ambina yakandi ala grisa to anala gati bayani peria kuma siti tondana wa esi ala kuma si fadesi gi legiti tena sukurani gi so mokolu mojiko to ngana sala langu balako na use balako na ushu tiguna ni mkiri mosukura kojo gbeniso nangati leti ka beswa kana yakaso lokutilo wande na apere ashona pere so kana yakaso ala kana yati datala mozi molunu na gigi mpuchi kindazo sala na ati dape nila ii iki muma boko ala wafango ya kala muma boko na aya kaso iluni titene itumba wa shuni piri na teretala si ala lunjoni yesu mbiki tena mola tongana unda kadape ikira pukuchi kamba ti tene ti
1: fadela tene ke aya kaki entreprise nila ngwati tene so ala kontuni gagiana
8: talige ni la ya kaka kuta kuta entreprise na luunda yeso wa munzwa tene ni rigueur mingi a limbi molekeni kojuni na limbi moluyeni na nguini na mbikiri mbi tene ngongwa ake kojo kojo kojo entranti ya ka san lu mo petit lu ya kape na mbiki na ndochi so si tonga na nye ngongwa ake du mosoro wala création de richesse na yati kodro gongwa ak du mosoro mingi na chikodro mangati tongana leti kobe a una chikodro mingi ikisara transformation ti sara transformation a usine ak du tongana usine ak du ti sara transformation ak mwazu na kwa
1: azo bambari na chofe ngingi maxime na bage chi bambari ibarala
11: meti ibarala mingi wa gosiga bi conseil c'est pas la salle na kesi akato anjere mingi Eki ya kinangia tene iti vre emisyon sala. Iti wunda wakode kwa ti komanda yaka ando tene ti karakozo. Prezantomo depila yishara 2 hektar ti karako me pa iti mounza kwa nabay ti bombari. Nila iti na vayte ti karako luar peke, petens, na jye, na deje. Nila iti wunda komanda yaka na yati mongwa ti karakozo eti ipuchi luni. Nila iti elofana yu kode tene iluni. Jye le wala piyoro tu la anwae. Voilà, MP15, date sur un bas, voilà, en ouest, voilà, DG, il faut tout lui saigner, c'est déjà, il est qu'il est qu'il est complet, quoi, oui, j'ai ouais. Où c'est où on a tiré à quand il court, je blanc. Est-ce qu'on a moins de gens, il faut tout lui court, je blanc. Soit que on a tiré à un baguette, commandant à faire tenir le fanayan, garanti tenir, il nous n'y là. Merci, barala, quoi.
1: C'est qui là?
8: Ita Maxime, Biki, vite, y'a un fangoyaka, à la kea, ou à côté quoi, ou à y'a ou à côté quoi. Ambina unda tala ala yeti inga eske yesu ala sara su nila ike confirmi ni nila mbiti mu merci na ita Maxime mako na RMP 15 mako na JL 24 mako na DZE so ake amaracha karako utala ake variety la ndindi su me ake espèce ako dati lungo yaka ake tenti variety ape loko tenti espèce espèce mobanjo akende karako akende gozo akende amaracha gozo kwae mpuchi luala na même date amaracha karako kwae mpuchi luala na même date mo petit tenemo mu RMP 15 cycle tilo akende mo lulu na période nde marati akarako kwe alake na mempeleo chilungoni. Tonga so, Yesu amulegi na mochi soro na poponi otaso ake yeuse. Ako ni ake ndarati monsumo kuna nanachi ndunika karako walasi akili mingi na karako walasi azwa kumunda chitene moka mingi ngati molu chitene mwara nangiza. Donc tonga na besoin ni ake da, demand ni ake da. Na karako su adapte terechilu na yati zon ni kasi mon, moinga ni ni la moluni. Fadeso, tonga na molu lu karako ni su mon soroso wa mbi fadeja wa e 14 jours mga mon sukura kbeni. Si mon petit wara deuxième sukura mwa kbeni mon kiri encore 14 jours. C'est-à-dire que après semi, dans 30 jours mon doji sara 2 sara klaji karako. Troisième ni mon gamo degia a piri soa ke sigi. Mais à condition que 2 sara klaji ni mon sara ni propre si. Tona mogoti degiani wa kitikite fade a suni pirina ke londo iyo. Munda teneti vuru kurje. Est-ce que a limiti luni lor tongasu? Bitene généralement kurje ak lulu na kurjete. Wa a yiri nyan djungu wa koso wa seres. Voilà. Ak lukani na retar kete. Comme il y a kaka entreprise ak nzoni il faut mosara planification. Nati planification ngangouti mwa limiti luyakani kwa ile ya kwa pe. Ni lasi comme kara kwa kululu kojo ala ki buburu teritala ti lu kara kwa actuellement. Mon unzi ni awe certainement to anamoko na njo mo doati ziani na pekoni donc na nzeti jwe ti gungu na ni mo petit zakur je timo. Si agati si uti gungu na ni so kutangu wa mbati pika mo za gozo timo. Parce que mbinga bambari ya pe yati ya kakakwa pe. Mais ambena zona que da tonga ngua pika pesi mo lu gozo mo yoro gozo akangi atini uli ulingo na mbiti tena wafangwa ka kwe ngu na ngumbe ni kete ngui ti buru akada ko jongu sa pika solo ko lu tiande kete si buru ak ga na ndo ti buru na wa fa tse kutangunza pana ke ti tonga na mo lu gozo ti mo kojo ti kete ngui ti buru so si buru na ga siri fade akangi ak londo ti teni. Donc mieux gozo mo lulu na ngoi so si kuta mbunza pangbati pika kasu. Donc biwa monten ti vuru kurje so ti tene mo unzi kwa ti karakoni. Tonga na mjou wala nyake da mo limbi ti unzi ni mem jye mo lulu kurje ti mo sengi. Merci.
9: Merci Sengi la merci.
1: Pakarapik ala barem bi ki namba ge chala ge akenjoni tena la fana I tonga na yensi e ki kreye richesse na kwa ti yakani yo paske ki nan meni ou nan kwa se dwati go nan nala
8: kreye ngo richesse mi tene ni deja wa en diani ak ti tene zo waranjouni semence na lo waranjouni semence lo akwa pe ako am zo chi fango ka kwa ku wara pendre ngongwa to la wara pendre ngongwa zo koko so si randouman chilo ke kono tomo bumbi na azu kwa iso afaya ka fade iku wara kuta production agricole na RCA. Tona iwara ondoni awe kanda ike tembege ni me ipiti tekwa pengba ti faya kana kono migi su fade a ike transforme ambeni. Ki transforme ambeni privi ak linda. Privi ak gana usine. Ake transforme karaku, ake transforme sindi, ake transforme su ti wara sucre, ti wara mafuta, ti wara pe, ti wara su. Tonga nala kumase transforme su wala kumwa zona kwa. Kanda ngba ti kriye richesse la. Privi ni su loko paya impo. Loko mungi nyana kodro pei bia kuna nduzu. E pi priveni so apiti ambale ni pendre na lege ti njiaso ita afania we loko importi. Lo mungi gwa na gigiti kuchi mungi za na gigiti kila na ti kodro ti pei na mlingi so akasara kwa nalu. Kreasyon ti richesse la. Mo wati fango ya kaniso ngo kobe ti monsoa lu mingi na pendre na nduzu mingi so ngere ni ya kuna nduzu. Na zwa kubona tetimo. Ngiza so mungu wara kono a onti kojo. So ak création ti richesse a commencé na kete échelle jusqu'à na échelle ti état là.
1: Donc tongana social al miti tene ala fana ya weso la so si tongana azu ayeti tene a sarasi ya kachala mainjoni aiken zoni ti tene ala pe anja so abatene ti fango ya kachala ala sa kusana na njoni ngwangwa na ala respecte a itinéraire technique ni ti tene ko baga butumana ti kodo ti tene sala ti tene la
8: ye utani la modi kwa so itaida ko joni ala waranzoni ngwangwa useni ala bata kode ti fango ya kani nzuni na ala bake tonala batango ichi lungo ya kaninga usi nzuni ala kuwara nzuni kobe anti kojo na faden nginzakili na nzara nati kete kodro kikira peko nzara nati kodro kwa kikira poko azore teko beliminala
1: sitonga na eketonga so laso iba na batachi bongige bechazo ayeke mingi na ndoshi yaka me ala inga na legewa si ala limbi chitene ala wara anzo ningwangwa ni pepe me sitonga na ayeketonga so pakara Felix ala barem ala limbi chulondo pepe nel tiso si awa mangoyi ayeke na meni unda chimuna bagi chala.

0: 53 Ngana 76 06 40 44.
1: Bakara Félix Alabarem et Binamecha Mamangui Swala Kikota Wainda Chi Unasem Bimbu Ndoku Asuse Kebando Andote Sango Angwa Wanabe Afrika. Yoko la sola so eki mai nga mingi chala susi eki faya kanga ainga pepe yesu egi nyatene wala ndoku sala so egi nyatene unasem nga kwa solu eki sara ndalti maingo chi ya kanabe Afrika. Alimbi chifanina yi.
2: Unda chima mungi na bitimbi mingi inga ngatia muligi na wafangwa yaka kwa iti inga ndoku asu itaziana sese chimu mboko na ala. Donc, on a

0: Gamo déclarer que moque fa caraco 10 hectares, Ndjo 5 hectares, mo warasumas ni nan dutongaso mo déclarer ce quoi. Ou bien mo tikani mo déclarer intention ti moque moque na intention ti ka X tonnes ti caracolaso, ti Ndjo mo déclarer ce quoi. Na so la yike suivre mo tonga na mosar na ligi nia wae mo limbi titene mo kaya eso timo donc so ake kuta kwa so una sema ke bendendo dala
1: biba kwa so si ale ke sara la me ale ke inga tene ala ke sara to ten titene a melange so la mne gike te indunga a shonia ngwangwa so ina tene a tout venon so titene a linda na ya changwangwa tala so to a linda na ya na pe a traçabilité na le sara de to titene a kanga ligi na shonan ngwangwa sa ke melange na changu ngwangwa
0: Ngongwa koso ibembe nulanduni na legi chi fango ya katilo njuni si agona ya chi sak, agona ya chi depo, eke za ye usida. Ako yesu iki za kujo wake etiket. Etiket na duchina ya chi sak ni, epi etiket na duchina pokoti sak ni. Etiket soa fatene ngongwa so, umana sema bando nanduni na kunjuni ya wala. Na pekoni mogochi ka, si igwe si ba sak ti monso etiketa ke dapaye. Ndiaunda na iti tene azini yamba. Na yati loi semenciere, na ndusu mbi guda simbi wara kuta komanda, na ketia komanda ipika patara nala, na CB, na komisaria, na komisaire, igu na komisaria ipika patara na komisaire. Ti tene, tonga na kwali aga tonga so ndia mulegi nala ti tene, ala konstate feni, na ala fangmanga. Tonga na zuni angbati timbali, atene ala kanangamuti mu, tu venanti lo solo ngati kaso ti tene ala muna ji kanga te wala la gbini to lo ngati sare ti ngangoli ali mbi ti kangalo so kwa kana mbi ti ndia ni so imuna ala sola
1: singila pakara Felix Alabarem e Bougere ti meni wa pika ngo singa le iso ai ke Arno na bageti cité Jean 23 la iba ala gana tango so si ke kanga yanga ti kwa singa ti eni e Bougere cha la runda cha la na ke da ali mbi ki na bageti ali na yanga ti pe ko ti tene ala runda tene na costa wa ko de kwa ti dal ti sombeni ta la na rate ti hunda tene na lo la na yenga so me quand même le ki la so lo hunda tene na lo ala pesa anga le ya ko na tonga na lo e bugere cha la dal ti wa le ki pepe ti tene i musinga cha la ai ke gina ndo ti ki ringo na tene na hunda ti na ndo ti inga ngo ku sala so si ona sema ke sa se ki kanga ti kwa singa ti ti fango ya kanga na ti batango ya machi la so bunga ki bunga singila na ala pa karapi ala ba rem so la ida ki na tene na hunda ti
0: Kuna mbiti mu singila na moita ida.
1: Singila nga na laso fada chuposi ama kwa singa chie chi laso na yanga ti singa nye kembi edalo ti ndiko mbi wa munga maboko ochi. Alexia Felix yangu manji chisa kwa singa so na ala zo sato kwa ligoche na konto kasi ala eke machi nebesu a eke Davi Bema e ki singila na laso angba lako chima kwa singa chifango ya kangana chibata ngo yama. Ala angba zoni na yanga chipe kundal chimbe ni finika pa chifango ya kiyaka ngana chibata ngo yama.
2: Singa tifango yaka gana tibatango anyama.

lakitu chuku tuyipu hipu suku tomandalo awuta telinga usuku waya aipi atuma abibi meka ikinjipi nifu izika memerika nao.